kanane chhjachi yesina shaga kha yakka makka dani datane kha nane sina shaga ti chole je guni satara ada den je guni sina shaga ada me pi guni sina shaga ti chole je guni satara khoj jna chole je zatsu chimu zera ti chi zatsu chimu zera to chama ge tane gualana ta chirna gua thamche ne gualana ta khsamu guala yu ge zje Tanjani kuwa maalanga tsikhi chikku, yungzhi chikku, titkhani kuwa langta na kuwa rikhwa ganangka khinta rikhwa maara chonsai rikhwa zanwe rikhtiri ya. Titaay kata wudu agungpa chayadgunu tsikhinda chisigadzanara na huynchujana agungpa chayadnu tsikhinda nangto na di agungpa chayadji tsikhizayen tsikhujatato tsikhizanara khishu tsikhizanata da maare khishu maare zanwanata da maare na di chisigadnata da huyidgi chakhujana Shire tundze xiawe loma zi wuchi na, loma zi chongmu ra. Yayu meke, weke yayu meke. Onja, tiran ke kacha xiawe no na, xio ke tsikidga xigu ka. Ndi, loma ndi ta, xunya, shire tundze ke ta xio ta mati na, tiran di ndamu du xe kira, di chidgi na, di, ti wudi xio ke nga mati ya ndangja ka, ti nyanga ta, gungpa chenji song, tsazni ya. Kuga ta, gungpa chenji song, no, tumu duga kuku ka. Takkaki shena nuchara, yaa khidgi chichyo orgo khidgi shakna, tangma nyanlanba shika tsukhshang jinari ya, haza zika tsukhshang zhaga jina. Tsukhshang zhaga jina wu ka nyanlanba tiga, anyi tancha na honga ganari ya, kukata tancha chocho ta honga ganari, tapao nari. Taal haza la, chi nga chichunga nga tancha ngani shika shukha chita zinari. Taa yaa zil haza wu titara chita zinari. Titane tsukhshanga tanka ajang tsanurata aringa lama gindanata lama lasgi jo pinariya paye chekende chajgida nge tsukhshanga jang tanga randa chumada lami khishigdi yinana tanjian wanariya ta lama gishikwari chisuna deta norozi shikhtajara shagagata sunara deta gungpa chenji tsikhiriya kuwaza norozi shikhtana shagagata wate de guji chedu wana chidara jiga tanjian tsukhshanga nga mechiru kukunar ola anyi Tsukhshangdanga rinpochi nyokkunirna, rinpochi tsutawishinkunirna, adingay tanchi khchuniwa, adingay li khchuniwa, ngayto tanchi khterniwi pukhi kanghazgita nyokkunirna. Tikata, tiga goyida tata, di kamandata norozgiti tonchina hagata sonirya, tanchi mandra tira mazya, tina pulangchinirya, ka tanchi na hanga ganirmu, alata, marunga tiyo sanyanchi mazya, tachirna. Ta nora zi zhag nar haga zi, ti ta gungpa chanji tsu zi, ti nyanga ta gungpa chanji tsu zi. Pa tang ma na xe zha yin zi, sanji chi sung zi, ti ra gungpa chanji tsu zi, kuwa ta, ti gungpa wu na. Hama chola ta ta sanji kaan sung tong zi ri, la ta, ha tang ma xo chu wu che yin ta ta sung na ma zi. Ti mo zi sanji ta to ta, ti gungpa chanji, ti ta kata wu de. Da xio cha min da, ti ra nga xio zi ten nu ti ta, jin san zi wu che re, gu nu ti ta gungpa chanji tsu yin wu tig ri ya. Ole, gungpa chen to gungpa chen maayinbaad, gungpa chen maayinbaad guno tungu maa oo taranyu wunere. Tita gungpa chen maayinbaad, gungpa chen zita to tungu maa manizga, ta soye shukunere ya, teta nyambar shukunere, ti nga dia gungzi chinaa dita kuwa lenja dunere. Tato ta adha chishinbaad guno, adha chishinbaad guno hatang maa na xerjaayi adha chishinbi kuwa lenja nama re. Adha chishinbi kuwa lenja zita to lama maa sotere. Ta nanang zi ga chik nyanchang ga tanga songshay nang gu kada ka zi, shiza nang gu kada na. Pumu nyin ranyan zi, ranyan yinu sanji chundan diga ra song ka, chitar song ka zi na, rikchiva mo zi u ka zi nu ti du khut zi. Ta kaga da chi zi ngu kuwa langi ta nur song da zi. Di rikta rak rika zi ghi ma ra, rak rika sa zi ghi. Ti chiza ka zi zi na na, nyung ta ni kuwa langi na ra, Lamna sunbi khiru tanga dhanba tiri. Lamna sunu khiru tanga dhanba. Ya shiku tata gu echa kastu upa gu tsikishachi na chidhiri na. Nga sungu nisi mulhunu gu kanzaga gu tsiziniri ya. Rikchiva tanga, rikchiva muzini. Ta lamna sunna na kuga zayta uzuji na. Shiwaani shiwa tata nga sungu nisi shimu gunu gu kanzaga kanyi nga lamna sunbi kanzaga gu ziri mu tiri. Rikichiva no tumut gashaku nare mato yamba ina mara, kua a naru u hajar iye kuwa langta nare ya. Kuwa ta rakirka sajar rikir nangto na a naru u hajar iye kuwa rungu mo, te kuwa langta nare, te ma.

kwenye te tabe re. Da chi zhimba gongpa chen, tento ta chanton ta nge ton guno. Chanton ta nge ton kwenye zhu zhina, na pa tabe shi, mamba gen zhina zhu zhina, mamba gen laksa chik te tane. O, ta chu su na terang ni ma ge khama sa wo, kha sa minyan ge, kha si na chu nela gno ke zhu zhina. Ta lakso de, man di ti ta ra tong zhina ya de, man tong tang de, khama sa ge. Tene man tong tse re, nima cha ching go re, yang mamba zha su zha, mamba ge laksa chik te tane, aaa, ta chi kha zhu su wo, kwa zhu tong go zhu zhina. Ta chi kong ge khama sa zhu chik tang, ta kha su zhu chik zhina gai wa re. Tene ga, tōngjīng gāyāna rā gāyāna mā rā, ngī tōng dhū nū tē kukū, chāng tōng dhū nū khā mā sā dhū chāng tōng dhā, khā sā dhū nū sū dhū nū rā chāng tōng dhā, ngī tōng chī na khā mā sā shī wī, mēng gā nī wā gā nā nyā tā chak nī gā jū tī, ngī tōng dhā. O tā chī gā mēng tōng yī, tā nā chī mā chak kukū, ān chāng yāng ālōng lōng jā rā dhā, ālōng gā khu nā nā chī dhā rā gā, khā gā kua rī tō nā, khā nyōng tā rī sī nā, ālōng gā khu nā nā jū gā, yāng kī khā rī sū tā dhā nā. Masad no su ni gari ni ton da tang to ku alan ta to mo re no masad no tang ton da ku at ni ton ko ne tak ju ti do khota ra tang ton ko sa mi nyen ko ne phai je re ta su ma si na ne phai je re ta ni gari ge no to ngu mu na chu tang ma ba tang na yo sum bu ri ga mu kha na ne tak ju ti re Netak yu ti ngiwa tumin je giwa re, ngiwa tumin je giwa ti nritsu na kacha chikashe na chukku na re, ya ti nyinga ta ngi tun tang tang tun zi na re. Tumu gu ghanga ta gungpa xe pi tsikman na re, khtik pi tsikman na re, ke pi tsikman na re, ke pa de kuwa kolo le gu ka ta gu ka ta, hui chiru sung ka zi na, muzi tangba ti hungu ku nyunga, nam tsu, li jo, tsu tsu li jo, kanjik tanjik gana na yo nare zidok. Ta uzi tonem kachik toni hino ma re zidok. Tadukho tata, shepa hara tatsung du uta songa. Ala erdong rinpo chi tanga tatunga. Tsina sanji chonden diga tara tang tachi chimbi sala jo tsika tatsa mango tancha ta mano re chisa tomba mato. Ki tsu she gudo hino ma re zidok. Adongri jaktsu xe gudu na ma rizu no. Ti xe yi tarwa tuk tachi chibi kumpo topa la giwa xikirao na ma rizu no. Tidu khutari ya. Ti ta uzu uga nyambar jaktsu kaadu no kakwa gungpa tkhe lengu no ti gungpa kolgwa lang tangzi izu no. Khtiku gungpa kolgwa lang tangzi no. Khtu uzu no uchir na adashi kantang tsamba maayi na jila maayi na Ta zhang nang to khtigi xe tong nari ya, nang to khtigi xe tong nari ya, jitai darung ku mi tila nyuk nari ya, ti tsa. Sanji chon ten diga baku wa dhisha pandul te gongju ma to, ngi chimu di khi ga te gongju ma rimu. Ti ta ka ta khtig gu sa ni khtig nuwa jintan chira. Ti ri chi ji kolo rinpa sun kor nuwa nanga rinpa sunpa mu, lakpar nambar xi yi chi ko koro dhugu nuwa lakpar nambar xi waga nana ta, Kanzaka dhaka yo tira songza, kanzaka dhaka me tira songza tamo ariga nyi yoku nare ya, ariga nyi yoku nare. Tiga ariga nyi ariga tukata kuwa len tsaka toni ta chugna waga tanta songza ta tika songza nare. Tancho ta odo wa dhasha namje miwa maschik pa tata pa tama yo nupa, tetak lan donbi guni yang adha chizhenba tak chizhenba mayenba, gongpa chen tak gongpa chen mayenba, chanto ta ngeto tika songgo go. Tantro ngun je tsuksak ta mo len je kel, kang la yo pi, mo len je kawa, kang la yo pa, masjik pa, tamo yo nu u, adasya te tang tambar yang, uro chizhen ba song gu tang na, rana tsukko gu ne song gu tang na. Ti la wai ma wai chi gu ne ya, ka pa tang, chik pa tang, ra chizhen ma yin ba tsukko gu ne song gu nu u, ta kata, uro ye yue song re ka na na, Kaipa tang, khtikpa la soka, yopar masi, gungpa chukhtak saichang chawi, arangtuchi shikichang giwa zhimi niwi na, jipa manyambi lami mangakchang giwara giso ni, da lami, dita suwa lami mangakla ten goho zini riya. Khuinchuk zina, manchunga nangna, xie nyanuga, nyasaga wukka sadhu ti goha tazi, manchunga nangna tsikhtimda wani mara. Te lami mangak gozu chanir na, xie kung ka kherta teta lami mangak gogo nari ya, lami mangak ni gogo nari. Xie kung ka kherta ga, xie nyanu
냐사 티가 사데타 디그는 아고아 저저 디그는 게 셴냐노가 사위부르는 말에 디어 베트남아미 맹거티 저 휘휘 죽잖아 다 만바게다 모초제다도 카샤타게 고는 거 오드 그는 거 카샤타데다 망가라 진지게 조라 케와나 롱거톤토 조라 땅시위 진지게 조라 케레시니 간란지 고근지게 니톤비스다 다 오두원잖아 데라 롱 테와 테선 다트르트 리니치 욘덴게 즈가 토네 용 간라 테와시죠 Tewa tinga lami mangala tani shi guul guna. Lami mangala tani maki aranga rikha gachtuchi khina saja mucho nara. Ta saja mucho nara. Saja mucho nara hui de tongka lozang chanli zangka songo no chazira na. Shatra tenji ka nanga tsikitongo ka. Muhu chunga ndandi yasgizya. Gorgo hanga ndandi jiriye. Trisi hu ndandi jiriye no tsikindara. Tsikindadu khundata kaga uzo lami mangala teni tsikindad kuwa lagna kuwa jachitza. Lami mangala matana tsikindad ngudungu kuwa lagna kaga hara khtanshaga khane kanyanara ti kujimare zhuno. Gorgora ngandandi tiri shedhuno chirana lolo dharma sari tsama diyendgatanga tsama gu jiri yedhuno kaya ri kaya mirino ti mara tsanggo no Tidrpa tsangar kuila gorgor ngandandi jibi shes. Kuwa tsa. Yung chi ichi tatsu chi ge namba la. Nika ke pamba, khichi pamba. Nika ta khu nikala pamba. Nika ta khu nikala me pamba. Zhu te ti datani chi ichi no ti. Trisi hundandi jibi shes. Hui ti te ku go. Kuwa nika chi pamba. Pkhiji pemba, nike to pkhiji kala pemba, nike to pkhiji kala me pemba. Ti na zhigta dhukho to, sara shiju te dhukho tiyan de te, uzo tumu go te ta, tsamjur la te ni shigu na zhig yin zhig. Ti na lami mangag la temba, dhe tarong zhung chemu kuwa lan zhina tarong mangar kuga zhig. Ta ti mara ho na simba, yinji ka joro la kiwere sha gina, ti te kiwere sha pi tachi rinba kong yin, ta kiwere shaawee rinpa, rinpi lhapa soro tunjirayade. Thala sunbi gansaki ndiga vasa latak lha vajag lhamda, ganga kujir zhi ngiwo la kujir kugade. Ndiga lhala sunbi gansaki shi lhamda zhi ngiwo la kujir. Lhapa la zine, te kuguna lhava la zgunu. Thala sunbi gansaki tongwa ngaro nana jang. Ngunji manji jinji na lukka chata lhapa ye. Jinji ziri jorwa na, Nyansan tenbi chetta jang. Yanlag titag tayyini diwe chetta htana gwae. Diwe chimbu tunta nyarsan. Di zi thapa samtang di tunbi dino samla sopa. Thashi nila thopar tunbi gansaki titag thapar shawi rinpa na dayin tiye zundi. Titag tachi kone shano lhaz gunonda. Zhi ngiwo la kujiru no tsik kani kuwa langna shakina Lhashe ni la tas guka tse tsik kenga ta ki kuwa ti longgo nire Lhashe ni la no Ndiwe chimbu tonta nye gunu ndiwe chimbu kanra Shanchi sumbu kanrong tonta nyerwa la ndiwe chimbu tonta nyerwa zhe Shanchi chimbu simzina chukka, shanchi simzina ya chukka Nyanti poki sa, rangje poki sa Sanji Pukhi Sa Ndi Thupa Shangshanji Sato Na Gwandaji Nga Shangshu Simzi Yamana Tharwa Tha Tachi Chimbi Ishi Zi Naya Chukka De Dorna Dunga Li Trushan Dewa La Ro Dewa Yang Khtenji Dewa La Ro Pa Tha Dukho Tata Dewa Chimbu Udi Jiri Khtenji Dewa Thoto Na Tha Dewa Chimbu Riya Khtenji Dewa Gunu Jina Dewa La Jigjir Menu Kuwa Tha Jigjir Menu Jigjir Menu Tita khtenje diwa adhanam. Khsapa mepa, dzapa mepa. Diwe chimbu tunta nyeri dhgunu, tunta nyeriwi. Udu dunga ka nyamla la niwi. Nanjurwa nam zhidiya. Ti chirna diwe chimbu tunta nyeri juga zhikangrana lhapa samdha. Chatamja lhapa, tangindanja lhapa, hiribcha lhapa adhi. Diyan lhukwa tangindanja lhapa, lhukwa hiribcha lhapa adhi.
사실 네 뒤로고 뒤글 하빠티 딱 돈셰가 중 레노스나 영국어구나 혹아 저전제 하 존재나 너머들이야 머기 주우 봉존데 치글 하와베르 머기 주우 봉존데 치글 하와베르 디 티나 치마디 코야 주노 소터제 돈빌 하와레 디라 침빌 하와타 라숑글 하와 뉴크 침빌 하라요 우도냐 짠루글 하파타 소중글 하파 냐마나 아녜니글 하파 쯔즈제 띠우카 디터 참마가 송샤 건강레 코르나 우도 아녜니란드그나 아 시기 쳐들이야 소무스죠 고카 아니 마신바벨랜드 고카 아스 로페얀바미셋 고카 제 아즈마마드 고카 안데초사조르라 어 티나 아즈마마드 고무 오케쇼 고마테 녜네라 녜네마르 타 지가 남직테타 아중아 티데 탄데히구네 중 쳔모디나 디글 하와자탄 게주네 쳔모디나 하자 똥똥노게 니와요크라 간니 흑테닌 게토노고 니와메노가 남직티히구네 티타케타 우루 쳇뜸질 하와드운데 링어가 니와 구논발라 소테질 하빠리야 뜻소 간라 쳇뜸질 하빠라 에아타 소테질 하빠데 쳇뜸질 하빠게는 거 동오래 진짜 센지 니와 구나니 엄마배빠는 상센질 하빠래 저스 상회를 하와라 저스 하과가 침모 세나드겠군들 소테그 쳔모 링어끈이왕국군들 리덩어끈이왕국군들 대가다 근육의 니와가 쳔메 지그거지라 상어다 리덩어가 산흑성가가 니왕국군들 대 상어가 쳔데 너나 하와흠타 머기츠지다토 도바 말랑노 야 머기츠 송고노 도모요네 Tidu khote mergitsi dhe ngana chukkudu tuu tiri mergitsi pungu tida. Dattak tama tsitimze ni ti ringa sarayadu khindo na ti zhung tumbi dawaga zhunga lhojung yi kukuhu tida. Tina ta ndawi dino tang, dodi dino tang, ngunbi dino tang tang tamche la lhopa la thumar ti tang tamche ke zhung tumbi yiki ga yora xe guwe, tiang yiki ga lagrim xe kukuhu tida. ti tongor de thumer kangal ho ko de na wa ka the ma nyung ye kang so tong li tong wa ne je tong kang la lo de na ti tongor ka la so pi yi ki ri ri a dang je na ru na la ra rang ge chi ni li che ter jong wa de thumer yi a ni je li se she sim ju che ter jong ge ti a de a da ka cho ko de ri ya te da ka cho zi ge che che mo na ada memba ta ada khwa ta teni hi go de na ada memba ta ada khwa ada lu ada memba na ada ma chong no da che pa de ada khpa de na ada lu de ti ada memba ta khpa che wi gu ni jang a shi go gu na ta ti te xiang wa na yi ki ge dang tan chen don ju wo man ge ren ge ji la che tong na ti ni che de ji la ngi go de na ogon ji man je jin ji sum ge geri di nam je man da tama shong no ti ge chde hi guad ne re ya chde de de hi guad chde ki guad un de ta chaper ta tang sa nyam ber hong ge jok ge hui ji na ngi sa we de di ti ti ne ma ni ke cha to ke ke ju ge de sen je de ge ngi de ra ta sen ji na na sa we ge wen ta chi ke ti ge wa shen zhe wa na zhe wa wa shen zhe wa ma zhe wa wa na zhe wa ta wa ge ge na zhe wa han yu ge sa e de nu ge de mo ge zhe men da wa zhe ma shong nu ge xian da gan shong zhe ren da jia wa la ta zhe de li ma se la ge zo ra yi ta ta de dong su zhe ta zo gu wa ta ta ge ge zhe ma zhe zhe gu ne zhe ka long ne na ta zhe zhe zhe ne a ya na ru yo na zhe yun de ge ma ta yun de gen zhe de na ta su ta wa tuan ne yun de gen zhe zhe zhe zhe zhe jie ji na zhe zhe zhe zhe zhe jie ji ta ti ka ta ta na ta chu ge chde yi na ta a da gan de hu gan ni ni ni ti da ma xi de
ti te ke ta ngi sa wen no we na ta yu

0: 근데 뭐 먼저 와 그거 원하자고 와신제 원하자고 와나자고 저쪽서 본 용거든 아 와나로 원하자고 그거다 치매거 대한제 그 저쪽서 뭐 쇼노티다 츠드르 마시 비춘데 아 츠드르 마시 비춘 디테케다 츠드 아드드시 고데 아 츠드다 홍가 그나무드시 고 츠드 나무시나 그치 뜨가 팬트고요 아 이게 뜨가 팬트고요 lam kutur chang tokonu to danaru tokajong to khwa to kurnu to danaru tokajong to na to khalang ge to danaru toka sajong to o sayo pa ta me pa ge chepa vertni ta yuki ge tkhra lang ga ge song ga az jir ti ta ka tkhden da ta at ka ke che ri yuki nam a devi a di nam ba ma nyen ba lak pre sha o de ta chadre a jora re ver de ta a jora de tōngu yīki ngīnzā, vārta yīki gā tsukhdār, sāmbā mūtā yīki gā yorwā dā, tā ujorā hō dā, ujorā hō dā sērā, gōnsū yūgā ujorā hō dā tōng tā sērā. Tā yōndā, zinā tā, yōndā kāñchā, shir, chir, chāñchā, jīdī tō dā tā, ujorā hē yī dō tsirē dā. Yā nā rū, yō nā zhō, yō tā nā zhō, tā kā shēnchā, kā nā zhō kā dā, tē tā rū chē pār mā shī gā. Ya na ru yo na zhe yo ta na zhe te yo de te ke zo kwa te de te te chi te ne ma bi na yo che chung a ma bi na yang che te te ma ng chun de ne wa di de yo e ko yu de lo ku ga de ya ge ge shi ka yu le ne re te ka ke la te de nu ge wa ki ta te ke ta te ya na ru yo na zhe yo ta na zhe te ka se che ke na zhe ke ka ya te cha ke ge che na te te te ne tani ta gege tigo ku mukungo chijig soa to dhiga yaa di ngi sen ngi chika tana yaa naro yonazo yata nazo te yonde ka se che kenazo ke ka ya cha kege chi kenzi dhina a chi tiga satana ta kitu madi xiga mati mato tata tata tani ta ki chika dogoni nami xiga tiga ya tinga lo wadi tiga nga tiga shakya chi tiga tana ki doi xiga ti mato tata tata tani ta biye shige meke, bidi ishe jute shige meke, tkde tkde tkde donju mashe na ta kim shige tkde, tinyuwa biye zine. Biju ni tkde gandrugan jugu na tkye. Ti ngudu sage ketik tkye na tango, biye tong tkuk ka te, biye tong non dek tundu pa, adet tong dek tundu. Ya, tkhtum shik yuki na, dewi diya namba, manyanba alak prasha o, tete yuki ririwa tong, shiwe adangja namba. ngunji mangshin gyerwi aloktsu siwi tkhdirga namba. Alokka dhan gyursung manyanbi chetir siwi zora hapi hapa inu. Titar alok tkhchang lakpar chirwa na tkhanjigni njongwa tir jinji kongi zi kongla tsi chetir giwa chishin jikpa zi jorwa la lhati di tkhanjigka nani jorwa. Kongla siwi mangshin yiki simchu wala kongi siwi jinji yiki chuwa. Chatter si adaye gune chatter lagta tunje gune chatter jigta titre si ke giwa chisen jig para tiria tini lama li chinyan ba tang arang ni zhe tong san ba tang yan la tan bi chatter jing wo xia wu a titre ni ke che giwa lu pa nyan san la su su nu ge su da ge kun ni nyan ba xi wa ti wa zhe thiwa tang thi tun jila shiwa la sanba gunir ti nyuwa mur thiwa shini thi tun jila shiwa na thiwi shiriz jir darung sanbi shiriz jir maru kuga thiwi shiriz jir thiwi shiriz jila shini ti adarika chotung ne ta rungi nyanlam ka tukwa chattir yogu rinba la shirchi tatu sanbi shiriz jir ti rungi nyala la jurtsi khini lakla na depi ti na gumbi khiriz jir. Tewa tang tiwi khiri niga nangto mishchiga. Samba tang sambi khiri niga nangto mishchiga. Gumba tang gumbi khiri niga nangto mishchiga. Tewa di ma kuwa kuri shepa. Tari. Tiwi khiri jir kuwa chikson nir. Alok khison nir. Tiwi khiri jir. Tiwi khiri tang samba niga nyamshchiga zina chung. Kuwa ta. Tewa tang tiwi khiri di tiwi khiri tang sanba niga shikiri. Sanbi khiri tang gomba niga shikiri. tatiria te sam gum bir gucata to kewa saba gomba chu undurim jerim da mudre mesti gnon da mudre thume rang khigu khini jala ngewar ngewa tinnga kiwi hirez nei nyuali sa sha shishi gu gu tinnga kiwi hirez chikte nei nyuali sa sha mar jo gichet na ini na chika gichet na tala sa shin na li sa sha mar gichet giwa chu na ta wi chet sa shin no tiz na te den gi da ta ta ga da ka ma chu na de guate o tala sa se giche mar li sa sha re yinu ge jin ten de mo de de che na ta ti ta arin gu ka tan cha ma ne na ta ti wi hi re zi ji ri ya ga ra mi shin gu zu na gu pu ji na ju ji mar ti du khu ti ta ti wi hi re ti ya guate TV 켜려도 삼바니 돈치거든. 샘비 켜려도 곰바니 돈치거. 곰바도 곰비 켜려니가 와나 진디긴 대와라. 대와도 TV 켜려니가 와나라 진디긴 대와라. 삼바도 샘비 켜려니가 와지 진디긴 대와라. 나시고 고르면데. 냐선 군우티 냐지 대와라 고그래. 샘시 삼바데. 소시 곰바 고그네. 냐렌지 곰바데. 곰니 젤라 기소나니가 곰즈지라. Nyāngā kūṋ tathā jirā, gōm nē jirā ngē nē jirchī mē tōng jirā tō nyāngā kūṋ tathā jirā. Kīwā tā, tī chā tā yikī shīnī nē zōng, gō yikī shīnī nē zōng nā kā kā ngīnzā nē zōng tathā nirā yā, yikī shīnī nē zōng tathā tō kā kā ngīnzā nē zōng. Jīnjī kān jīg tsā jī wārlā, jāngvī tāsan, jī yānglā tē tāk tāyī dī, jī yānglā wākā chmū dō nirā nā. Yuki la ni chi zhidu ka yuki kani shunga ni su, ni jiu nu tira, tira zhi zhira. Oh ya, tanto wiki ndongu wa, wiki tona, wiki tukha tanga, yangwa shi shinsu shungu nu tina nga, hchu pi zhidu zhira. Ti, hchi tanga, hken la, chay ma, chay chi waga, yuki ga diya nanjir tamanjunga. Ti, yuki ga nanjir tamanjunga nu tina nga, chana na, shepi jazi jira, shepi jazi. Yuki ka ka imbri khiwa ta ka ka ma imbri khiwa. Ti dhukhu ti ndakhi ra. Yuki tonan dopi samba ra, ti kanlong ra. O ndakhi ma chwa ta kanlong yopa shika. Yuki chitawa zintun domba ti la, chidhi jira. Anam tukka jazi jira, anam tukka jazi jira. Ajī zhūnī, yānglāg gūnū gī, yānglāg dī nāngā tachū kūgū gī, yānglāg tachū kūgū. Ajī yānglāg tī tāg shīwā nā kāng rā dā. Jī jā, chū pī jā, xē pī jā, nā tūk jā dī. Nā tūk jā lā nī, yikī ngīn zhīn jī dākhī, yikī thamir dī bī dākhī, yikī kā kā yīmbir khīwā tā, kā kā mā yīmbir khīwā tā, ngā gūnī rā. Tī dākhī rā. Tī gā mī chukū. Tōnān tō nukō sāmbā shilā shī gugwa, tī nyāngā kānghōng zī jirā. Tī lā tēnī, kāng tēn lā mbē nā tāñchē chēmbar rūpī lēm rīwē tāng shī wād, lēn shī wī nyam lē nā gu jirā. Rīwē shī pōng tōk yōndē tōpā lā gu jirā. Rīwē shī pōng wā hāng sā tōkā tā, tōkā hāng sā tōkī yōndē jilā shī nō gu jirā. Lēn shī wī rīngi nyam lē, gu sīm jī nyam lē nā gu jirā. Lēn rīwē tāng shī wā, tōngbī sōngzhī chī tōng tēlāngbē pāyīn lā, tī kāngkā chētā tēlāngbē nā rīwē tāngchī chīmbā nī tōpī chētā mbē pāyīn lō. Kāndar kīwī jāpā mānthāmbā māyāng, shēmā tōkī chētā nī zhōngkā tōyīmbā, zhōngkā tsikī nī lā tōkī khīsō dā. Dē tārwa kīwā lā lā gā jāntā jānā chēnī sōngkū kārā, dā sō tsikī rāngī gā tōng lā vā tsū kātī nā, xie cīn dì zhì ma zhì lò xuà yìn zhì nù, wè cù zhì tòng nà tì nà zhì nù rì. Wù nà rìmbà tì tì tì lè bì pànyòng chì dì gàng xì nà dì tà, yì kì lè bì pànyòng tòng gù gà. Lè bì rìmbà dì yì nà gàng xì mè bà chòng yì chà, xì rì nì tì zhò rì zhì rì dì. Mè bà chòng nà zhì gà, qì mè bà qì mù tà xì mè gù gù, mè bà chòng chòng zhì gà rà, xì rì nì tì zhò rì zhì rì dì. Ma xīwā xīwē xēpā tā, xīwā mīnyēmbā xēpā tā, kūni kūntā pēni nir tā chōrīm chūgā nū. Ma xīwā zikā lū mūngā jāng chūgā nū, xīnā zikā dāngā xīgā jāng nū, tī 사주 치거든 이제 디다겠다 우리 어르니치 연된 군온데 실 만조알아다 레쿠 레쿠라 직대드는 거라 어르니치 연대면 아까거든 이제 아때 어르니치 연대면 아까거 디나다 어르니치 연된데 깨치는 거만 너무 그 중국거 태피른반 대인티 고른 샤마 똑같아 싶어 딜라테니네 강서 강시 매파 힘비 지파 따지미 매파 총이 싶어 지정 디 치레트 넘버 제피 헤르 니트 토와티 치레트 넘버 제노 치 소소가 모 고름 에와 정라 소카라 지진터 히와티니가타 치레트 넘버 제피 히레베스 구와타 정통 소소냐 치 소시 ngu chanyi ewa gurim zhang la soka ma chi ma nu ra shiwi shirib di nyinga shirata nambar jepi shirada zijira. Ta shirada nga gu na nindi kanga tukuna na sosor tuki shirada de kukuna, sor tuki ishe kukuna, sosor tuki shirada la kukuna. Shirichi gu tsik chungi nirta yishan yangwa toparin jirin uzo rigni la jangye zhungwa jangno ra rigni la ma jangye zhungwa jangno nige uzo jichi gu ni nirndu nirvirichi chepar yod jira nirvirichi chepar ya zhival hayang tun diti danpa na di urga kunga shenu wa tun tsan sambu di shikori tun diji katsanga de chidgal hayang to dite dango na na honye ma shi kung arang samba kanlong wa tgyu ti ta to go kya sambi kanlong de yang ta yang ga tgni sambi kanlong number ta kha shi ge na honye la de lo tin ji pa la che chi ge zi re sambi kanlong ma lg na honye la de lo tin ji pa la wer che yu ge zi ri ya Dikata kawu chirata niyidu jira. Tisi tungun dhanyil hai, dini jiwa ng nyanshi ni, lhapa kangla tapa yi zhongnya lama nan li nyanshi ni. Di lhapa kangla dhgunu, aranga wudu, kaisi wapi lhundu chi zhung kanga lhena adunu to tikuri. Kana kunyana marra, khtani mukunu dhara marta, satunji lhapa, santaji lhapa, khirichi lhapa tikuji marra. Ndi kakil hapa kanla tapayi guno zhung kan, hawa kan tombi zhung tila guno te kukuna re. Harim titir shipi khiri yangwi kiwa topa tisir, ti tongor harim titir kajir chirwi zhung danya lal hapri shashan di. Jintay zhunan danya na mazir, shimur, ti tong kunta chapa na teni adashtopi zhung liga jiwa katan di, ada kala wa ta da tantra wa. Katsun la soo di soko ni adha paana wa tarung chidu na ayangchi adhandu zini ga adha paana wa ta ayangchi adhandu wu zhung la soo ka nyambir siya wu ti tong tokar si ni aranya thawka simji lhaishi ni chik zu wu chitim la soo ka simbu kang la tapah ti tumbi zhung ni lama kewa na li nyambir siya ti ᱚᱫᱚ ᱟᱞᱟᱢᱟ ᱞᱤᱵᱤ ᱡᱚᱝᱜᱚ ᱛᱚᱱᱟᱱ ᱛᱚ ᱛᱮᱫᱮᱞᱚᱜ ᱛᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱢᱟ ᱢᱟᱦᱛᱮᱢᱵᱮᱨ ᱪᱚᱡᱚᱝ ᱩᱛᱟᱝ ᱟᱣᱚ ᱪᱷᱮᱡᱤᱡ ᱥᱮ ᱡᱚᱱᱟᱨᱟ ᱫᱮᱣᱮ ᱢᱤᱱᱡᱚᱝ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱠᱩᱣᱟᱛᱮ ᱟᱞᱟᱢᱟ ᱢᱟᱦᱛᱮᱢᱵᱮᱨ ᱡᱚᱝ ᱩᱛᱟᱝ ᱟᱣᱚ ᱪᱷᱮᱡᱤᱡ ᱥᱮ ᱞᱚ ᱡᱚᱱᱟᱨᱟ ᱫᱮᱣᱮ ᱢᱤᱱᱡᱚᱝ ᱫᱱᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚᱢ ᱵᱟᱞᱟ ᱴᱨᱟ ᱯᱷᱟᱱᱟᱨᱤᱭᱟ ᱠᱷᱛᱟᱝᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱠᱷᱛᱩ ᱛᱚᱢᱟ ᱡᱟᱪᱷ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟ ᱚᱱᱨᱤᱭᱟ ᱟᱡᱟᱨᱟ ᱞᱚᱱᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱡᱟᱪᱷ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟ ᱨᱮ ᱞᱤ ᱪᱷᱮᱱ ᱡᱟᱪᱷ ᱡᱤ ᱦᱚᱢᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱦᱟᱜᱟ ᱧᱩᱱᱟ ᱦᱟᱜᱟ ᱛᱚᱫᱱᱨᱤᱭᱟ ᱛᱚᱫᱚ ᱠᱚᱛᱟ ᱥᱤᱠᱩᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱢᱵᱟᱜᱟ ᱞᱮᱱᱪᱷ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱨᱱᱟ ᱛᱟᱯᱟ ᱢᱮ ᱯᱤ ᱫᱤᱱᱚ ᱥᱚᱱ ᱞᱩᱞᱟ ᱡᱩᱱᱩ ᱣᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟᱜᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱫᱤᱱᱚ ᱥᱚᱱ ᱜᱩ ᱤᱠᱤᱪᱤᱭᱚᱢ ᱠᱤ ᱛᱟᱯᱟ ᱪᱮᱝᱜᱚ ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱠᱷᱩᱫ ᱱᱮᱞ ᱦᱚᱢᱟ ᱛᱤ ᱠᱷᱩᱫ ᱛᱚᱫᱱᱨ ᱛᱚᱫᱚ ᱠᱚᱛᱟ ᱩᱨᱤ ᱧᱟᱢᱵᱨ ᱡᱚᱜ ᱡᱚᱜ ᱦᱟᱵᱡᱟ ᱪᱤᱨᱟ ᱟᱝᱜᱟᱱ ᱪᱮ ᱵᱮᱱᱪᱮ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱪᱷᱤᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝᱜᱟ Tsangā lāmi tukka dāng sāko chū, lāmi tukka tukka chū chūka shivā tīsir nōrā, chīdī sūsūgā gōm chīgūshī nē, chāvā nāngā yōng chūka, dīgā tūne tā gāñchān jāvā jāpā rā, vāñchā rīmbū chī tīngā shādā nāng nā rīyā. Shādā nāng yitā rīmbū chī tīngā chāvī chāngkā mūsū pīkā sū tā sō nā rīyā. Kūgā tā chāngkā mūsū pīkā sū tā sō nā rīyā, dhō tōmbā gā tapa me pi zhong adeno sum lo la ju nu ti na ko chi yang me ki tapa chen ge kong zo ko nu ni ga ta to na ba su chi gi ya a ni ge lo nga gom ba na sum ye tong ren ga hui chen na nu ge gen gen da nan ha dai ke sun ne ni tro a chi di na che ken da ne gi thu yong na gi thu ke na ne lo ta sun nu gi thu ra u chi ra lo ta ma sum a yu ni che ken da na nu gi thu ra u chi ra ᱜᱮᱴᱷᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟᱱᱫᱟᱹᱧ ᱜᱮᱱᱟᱱᱮ ᱪᱮᱠᱟ ᱪᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱜᱮᱞᱚ ᱛᱟᱡᱮ ᱛᱤᱱᱛᱟᱠ ᱛᱮᱝᱜᱟᱝᱟ ᱟᱡᱤᱨᱟ ᱴᱷᱩᱠᱩᱱᱟ ᱦᱩᱭᱪᱟ ᱛᱚᱠᱩᱱᱟ ᱦᱚᱴᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱟᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱫᱟ ᱛᱚᱵᱟᱫᱩ ᱠᱚᱛᱮ ᱫᱤᱜᱮ ᱛᱟᱥᱩᱝᱜᱮ ᱠᱩᱜᱩᱱᱟ ᱦᱚᱴᱟ ᱢᱟᱥᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱜᱤᱨᱤ ᱛᱮ ᱫᱤᱜᱮ ᱛᱟᱥᱩᱝᱜᱮ ᱛᱚᱥᱩᱱᱨᱮ ᱛᱮᱫᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱯᱟᱛᱚ ᱜᱩᱱᱤ ᱠᱩᱜᱟᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱤᱢᱵᱟᱭ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱚᱴᱟ ᱥᱚᱱᱩᱜᱟ ᱜᱤᱨᱜᱟ ᱪᱤᱠᱩᱢ ᱜᱩᱥᱮᱱᱟ ᱟᱢᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚᱛᱮ ᱤᱱᱟᱫᱤ ᱡᱤᱞᱟᱦᱤ ᱚᱱᱡᱮᱱᱟᱨᱮ ᱠᱩᱡᱤᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟᱥᱤ ᱠᱩᱡᱤᱱᱟᱨᱮ ᱛᱚᱴᱟ ᱵᱟᱥᱩᱱᱩ ᱛᱟᱦᱩ ᱠᱩᱡᱤᱢᱟᱨᱮ ᱠᱷᱟᱫᱤᱱ ᱛᱤᱱ ᱜᱤᱡᱮᱨᱟ ᱚᱱᱡᱟ ᱪᱩᱥᱚᱣᱟ ᱠᱮᱥᱮ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱢᱟᱭ ᱱᱟᱣᱟᱭᱟ ᱫᱤ ᱛᱤᱫᱩ ᱠᱩᱛᱤ ᱛᱤᱛᱟᱨᱟ ᱞᱤᱡᱤᱨ ᱢᱟᱛᱚ ᱛᱤ ᱥᱤᱛᱱᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱᱨᱮ ᱛᱤ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱᱨᱮ ᱫᱤ ᱡᱤᱱᱛᱮᱱ ᱞᱮᱱᱡᱮᱱᱟ ᱫᱮᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱮᱛᱤᱱᱟ ᱞᱚᱴᱟ ᱛᱚᱱᱩ ᱩᱛᱤ ᱡᱤᱱᱛᱮᱱ ᱡᱤᱱᱨᱮ ᱛᱟᱨᱚᱥ ᱠᱩᱨᱤ ᱥᱮᱛᱤ ᱫᱨᱟ ᱡᱤᱜᱡᱤᱱᱨᱮ ᱛᱮᱞᱤᱭᱟ ᱛᱤᱜᱟᱛᱟ ᱠᱷᱤᱛᱜᱟ ᱛᱮᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱩᱨᱩᱱ ᱫᱮ ᱞᱟᱢᱟᱱᱟ ᱞᱤ ᱧᱮᱞ ᱜᱩᱱᱩ ᱜᱩ ᱧᱮᱞᱥᱠ ᱛᱚᱱᱮ ᱞᱚᱢᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱞᱤ ᱢᱟᱱᱭᱟᱱᱟ ᱯᱷᱚᱴᱟ ᱥᱚᱱᱩ ᱠᱷᱨᱵᱩ ᱜᱮ ᱣᱟᱜᱢᱮ ᱠᱤᱭᱟ ᱥᱢᱵᱟᱱ ᱡᱤᱠ ᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱠ ᱡᱚᱣᱟᱞᱟ ᱦᱮ ᱜᱤᱯᱤ ᱡᱮᱱᱥᱟᱱ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱛᱚᱱ ᱥᱮᱱ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱛᱮᱛᱨ ᱠᱮᱨᱞ ᱦᱮᱱᱤ ᱪᱟᱛᱨ ᱥᱟᱣᱟᱛ ᱜᱩ ᱠᱤ ᱛᱚᱱ ᱥᱮᱱ ᱭᱚᱣᱟ ᱠᱮᱨᱮ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱷᱟ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱛᱚᱱ ᱥᱮᱱ ᱥᱢᱵᱟ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱛᱮ ᱫᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱛᱚᱱ ᱥᱮᱱ ᱡᱚᱣᱟ ᱵᱮᱡᱚᱱ ᱫᱟᱹᱱᱤᱱ ᱫᱚᱢᱵᱟ ᱛᱚᱢ ᱢᱤᱱᱫᱚᱢ ᱵᱤ ᱜᱤᱞ ᱜᱮ ᱡᱚᱝᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱥᱟ ᱟᱝᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱣᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱩᱪᱩ ᱛᱚᱱᱥᱟ ᱟᱝᱟ ᱢᱩ ᱜᱮ ᱡᱚᱝᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱱᱫᱮ ᱥᱮᱠᱩ ᱟ ᱭᱟ ᱟᱝᱟ ᱣᱟ ᱵᱮᱡᱚᱱ ᱫᱟᱹᱱᱤ ᱜᱮᱱ ᱠᱚᱨᱱᱟ ᱥᱤᱱᱪᱤ ᱣᱮ ᱛᱟ ᱵᱮᱡᱚᱱ ᱫᱟᱹᱱᱤ ᱫᱚᱢᱵᱟ ᱛᱚᱢ ᱢᱤᱱᱫᱚᱢ ᱵᱤ ᱜᱤᱪ ᱠᱟᱱᱡᱚ ᱜᱮ ᱡᱚᱝᱣᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱮᱱ ᱵᱤ ᱥᱟᱨ ᱜᱩ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱚᱱᱡᱚᱱ ᱪᱟᱝ ᱞᱮᱞᱚ ᱭᱟᱝᱣᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱯᱟᱝ ᱥᱚᱡᱚᱝ ᱛᱟᱯᱟ ᱞᱟᱛᱮᱢᱵᱟ ᱥᱤᱣ ᱛᱤᱱ ᱧᱮᱥᱛᱚᱛᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱤᱥᱱ ᱫᱚᱢᱵᱟᱨ ᱥᱟ ᱥᱤᱥᱤ ᱛᱮᱞᱮ ᱫᱚᱯᱟ ᱚᱫ ᱫᱮ ᱥᱴᱮᱱ ᱫᱚᱢᱵᱟ ᱜᱩᱱᱩ ᱟᱫᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮᱛᱚᱱᱡᱟ ᱠᱟᱫᱟᱢᱟ ᱛᱷᱟᱡᱟ ᱜᱟᱫᱟᱢ ᱟᱫᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮᱛᱚᱱᱡᱟ ᱤᱧᱡᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱡᱮᱯᱤᱛᱚᱱᱟ ᱠᱩᱜᱩᱱᱟᱨ ᱟᱞ ᱦᱟᱡᱟ ᱱᱟᱝᱱᱩ ᱜᱩᱛᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱥᱤᱣᱟᱭᱚ ᱟᱞᱟᱝᱛᱩᱨ ᱡᱮ ᱱᱤᱛᱚᱢ ᱵᱟᱞᱟᱞ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱡᱟᱡᱨᱟ ᱟᱞᱟᱝᱛᱩᱨ ᱡᱮ ᱱᱤᱛᱚᱢ ᱵᱟᱞᱟᱞ ᱦᱟᱥᱟ ᱟᱞᱟᱝᱛᱩᱨ ᱡᱮ ᱱᱤᱫᱱᱟ ᱞᱤᱝᱜᱤ ᱤᱪ ᱞᱤᱠᱟᱱ ᱥᱤᱱᱟ ᱫᱮᱣ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱪᱚᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱢᱟ ᱞᱤᱝᱜᱤ ᱭᱮᱥᱩᱱ ᱡᱮ ᱞᱤᱠᱟᱱ ᱥᱤᱱᱟ ᱫᱮᱣ ᱢᱟᱞᱜ ᱯᱟᱱ ᱡᱚᱢᱟ ᱛᱤ ᱱᱟᱡᱤᱜ ᱛᱮᱛᱮᱱᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱡᱤᱠᱯᱮᱱ ᱫᱚᱯᱟ ᱛᱤᱜᱤᱧᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱛᱚᱨᱡᱮ ᱱᱤ ᱛᱟᱭᱢ ᱵᱟᱛ ᱡᱮᱨᱢᱚ ᱟᱞᱟᱝ ᱛᱚᱨᱡᱮ ᱱᱤ ᱛᱟᱭᱢ ᱵᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱫᱚᱢᱵᱟ ᱫᱤ ᱩᱫᱚ ᱟᱞᱟᱝ ᱥᱟ ᱜᱮᱞ ᱦᱚᱢᱟ ᱠᱟᱭᱮ ᱫᱟᱥᱟ ᱜᱮᱞ ᱦᱚᱢᱟ ᱠᱟᱭᱮ ᱡᱤᱥ ᱡᱩᱝᱨᱮ ᱤᱞ ᱦᱚᱢᱟ ᱠᱟᱭᱮ ᱨᱤᱥᱤ ᱡᱤᱥ ᱢᱟᱱᱡᱟᱢ ᱵᱤᱞ ᱦᱚᱢᱟ ᱠᱟᱭᱮ ᱛᱤᱜ ᱫᱚᱨᱞᱮᱱᱡᱟ ᱱᱟᱡᱟᱜ ᱫᱚᱢᱵᱟᱞᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱛᱚᱨᱡᱮ ᱛᱚᱱᱟᱭᱟ ᱪᱷᱚᱱᱮ ᱛᱮᱱᱟᱱᱫᱟᱨ ᱫᱟ ᱥᱤᱥᱚᱱ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱛᱟᱣ ᱛᱚᱢᱵᱤᱭᱟ ᱱᱚᱨᱚᱝ ᱜᱚᱞ ᱦᱚᱢᱟ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱛᱚᱯᱟᱞᱟ ᱟᱱᱩᱪᱤ ᱭᱚᱱᱫᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱤ ᱜᱤᱛᱤ ᱱᱚᱨᱚᱝ ᱜᱚ ᱟᱱᱩᱪ ᱜᱩᱱᱚᱱᱫᱤ ᱪᱷᱤᱢᱩᱨ ᱜᱚᱜᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱚᱠᱷᱚ ᱛᱮᱞᱟ ᱞᱚᱠᱷᱚ ᱧᱮᱛᱮᱱ ᱡᱮᱢᱵᱤ ᱠᱤᱣᱟ ᱛᱚ ᱪᱤᱣᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱮᱱ ᱞᱚᱠᱷᱚ ᱞᱟ ᱞᱚᱠᱷᱚ ᱛᱮᱱ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱜᱩᱱᱨᱤ ᱠᱩᱣᱟ ᱛᱮ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱱᱛᱮᱱ ᱵᱟ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱞᱟ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱛᱮᱱᱛᱮᱱ ᱵᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱞᱟ ᱯᱷᱟᱢᱮᱨᱱ ᱛᱮᱱ ᱵᱟ ᱯᱟ ᱯᱷᱟᱨᱮᱱ ᱢᱮᱱ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱱ ᱡᱮ ᱛᱟᱛᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱞᱟ ᱢᱟᱱ ᱡᱩᱜ ᱢᱮᱱᱩ ᱟᱛᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟ ᱠᱩᱣᱟᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱪᱟ ᱛᱟ ᱦᱩᱭ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱥᱮ ᱠᱩᱠᱟ ᱥᱟᱫ ᱜᱩᱠᱮᱭᱟ ᱥᱟᱱᱥᱤ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱥᱟᱨᱟ ᱴᱟᱥᱤ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱦᱟᱢᱟᱢ ᱠᱤᱛ ᱨᱮ ᱛᱩᱢᱩ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱨᱟ ᱡᱚ ᱜᱚᱥᱟᱣ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱛᱤ ᱛᱟᱝᱥᱚᱱ ᱜᱮ ᱪᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱨᱟ
1: ᱥᱤᱫᱮᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱱ ᱠᱷᱩᱱ ᱡᱚ ᱵᱩᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱮ ᱞᱮᱱ ᱪᱷᱮᱱ ᱥᱴᱚᱝ ᱪᱷᱢ ᱫᱮᱱᱤ ᱡᱚ ᱞᱮᱪᱮᱱ ᱫᱤ ᱡᱚᱢ ᱡᱤᱜ ᱵᱟ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱪᱩ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱚᱢ ᱡᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱵᱟ ᱪᱮᱨᱤᱝ ᱡᱟᱠᱷᱤ ᱥᱴᱟᱠᱞ ᱵᱟ ᱥᱤᱞᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱩ ᱥᱴᱟᱠᱞ ᱵᱟ ᱟᱜᱱ ᱪᱷᱤᱜ ᱪᱮᱨᱤᱝ ᱜᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱤ ᱱᱮᱢᱵᱟᱨ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱫᱤᱢᱚ

0: tino jalam tika ge pejin ni thasi war kinyaram da ge yang chakani na kormo go war kinde jitung na kormo ni chakha kap sung da ge yang chali nyishtong gup chiko tikkani mi tuk tuk ra chali nyishtong gup chiko abdin kani mi tuk tuk na go war kinda na yang dorum da kudum da shi shikso na shek ugalim da jindara khartung da shi okim tinto tolan ge shabsha sakri wa sura nomu khung ge shabsha sakri wa sundana chik dorum kagzi khona da gualim kagzi khona na yang dina ge nang sanda okim tinto chakani na kormo go kap sung da sa ge har sara nika ganda na yang balgo war nga war tika abdin bada chu nir ku kudum da shi na kormo ge tanda tada sakri wa sundana Kutum da shiyo ke jambag bad gor ke jindar khartum da shiyo ke Tintu jaram tiktik shigishchi ke tanga na wanchung go arkum da ging Sarang ni tatung go arkum da shiyo na ying Tatung ni sarang ga kaapshung da sa ge ying Chari nyibjar jachi chaksam kaani mi tiktik ra Chari nyibjar jachi chaktik kaani mi nyibjar samchin hanu arkum da na ying Adorum da kutum da shiyo shiyo sondu shiyo ke ugarum shchang shchang ga la kanamani Longkhan jogan jikam ek Tintu jaram tiktik shigishchi ke tanga na wanchung go arkum da Kato ni tatung go arkum da ge paha taapan se kuna pkhiram da ge yin da Kato ni tatung ga kaapshung da sa ge yin Chari nyibjar sam tsobshi kaani mi bjar nyik chaksam Chari nyibjar sam tsorga kaani mi sam jara bjant na nu arkum da na Dorum da kukdum da shishik sondu shek go gwaalim shchang shchang ga la kanamani Longkhan jogan jikam ek Tintu jaram tiktik shigishchi ke tanga na wanchung go arkum da ge Pemdu kaani mayin go arkum da ge shching raam ge pkhiram da ge harsar ga nyik ka dan da Pemdu kaani mayin ni Pemdu kaapshung da sa re raam Tetang lhan ta yung mayung ga tata saakinda chaliyar go nu warkamda Tetang lhan ta tongchang ga tata saakinda chaliyar ngang nu warkamda Dar dana chiga donam kagzu khona ra gualam kagzu khona ra yung Dagi shigisu na shek gano chaanda yung korz go kem Tandana ra digi xa shikib shingwa xa shikib daartang da yiki sargarib tiyo kem Tetang lhan ta dira Pemdu kaani nga waagiyim dar nyang rangi di xaak chuk tsigib mang sa rangi tsigib thosa andara yala Ti chenga dar dana chiga makkaan thabo chana ra taan nga sikib warkamdi Tongchanda tsigib maana ra nda yung tinda ga nang tsanda yoke Tintu jaram tiktik chikichik tanga na wanchungu warkum daga piyani adi tang hojanga ka warkum daga tiyung na yin Tanda ga chali samjara dan cha tongshya ga warkum daga sejjin randa Tani chali samjara jacha chakchik sejjin randa Chali samjara jacha charga sejjin randa di warkum dana Yunga chik ronam kagzukhana na yin, uganam kagzukhana na yin Tiyan daga nansan da oke Tintu jaram tiktik chikichik tanga na wanchungu warkum daga yarkani tanshin ga warkum daga tiyung na yin Tanda ga yung yarkani tanshin ga kaapshung da saa yin Chali samjara gabchik kogni, chali zibjara abjala, chali zibjara ga Tintu dorjiru ga yindaranda sejjinanda Armachi samchin usu warkumda sejjinanda Rung gabkhiram tong usu warkumda sejjinanda Tintu chankur ga warkumda sejjinanda Dandarnana yang chik dolam kagzukhananda Ugalim yang na nyarchik ala nung dolam Anika kodamda si shik sundu shik Ugalim shchang shchang ala kum jogan jika meynananda Yang tinda ga damgani sindari yukti Chengi chuk tanti yarkani thanan sejjinanda Tanti warkumda na yang damda chik shik su shik Bukhiram na yang tibzing nangsanda oni Tinda ga nangsanda nuk jeng Shungdan yongkang ga panda tsang magi Zabzara tong turk nita lomkar koran jojo yin Hachanga kach Chiga Tintu jalam tiktik chigishchi katanga na wanchungu warkum daga thanayang dhik seilung ga warkum dhik tiyung na yin Tandaga yung thanayang gata saakil thoma dhik chari ikhchigo nu warkum dhik Dana yung chigim nyerchik adam tang rolam dhanyag kudam shi yukhana dha Ti han chini ga me shu gata saakil ga yin dharanda saijin dha Ndar na chig rolam kagzu khana dha yin Ugalam kagzu khana dha yin Tiyan daga nansan dha yuk Ti chenga dhan di thanayang dhik seilung thanayang ga kaapshung dha saan dha yin Tiyan daga namga nesan Tintu jaram tiktik chigini ga sanang sinja khatin ga warkum daga Chodja ponim doa ga warkum daga Tungkhe pkhiram ga yun da sejjin randa Tiyan jina stongkur ni landi ga kaapshung daga Chirichib shikhsam usu warkum da sejjin randa Ndarndarang chikam nyarchik kalam kagzu khana da yin Ugalam kagzu khana da yin Tiyan daga nansan da yukim Tintu jaram tiktik chigini ga sanang sinja khatin ga warkum daga Sanang kwarkhil ga dal diga waan ga yun da sejjin randa Tintu yung piyan ni namchitang jo su warkum da sejjin randa Ndarndarang yin lamda chik shikhsu shekunu chaz ga korz ga ukti chayang Ndarndarang diga saa shikab shingwa xaishi qab dhaartak dhaiki sargarib tiyo ke. Tintu jalam tiktik shikini qa sarang sinja khatin qa warkum daga nabsu tungdani tsarkan nuga kaapshung dhaish tiyo na yin. Tantaga yang chali samjara samji sobdin khani mi samja, chali samjara samji sobji khani mi samja na nuga warkum dha nabsu tungdani tsarkan nuga kaapshung dha sari. Daga walim dha kudam dha shishik sunab shik yuk. Dholam tang nyarchik qalam dha yindara khartung dha shiyo ke. Tani tsarkan ikh telin ka ka kaapshung da saa ki yung wulang ka taa da saa ki shingma yu suu warkum da saa jindan da Tetang handa tsarkan noon ikh telin ka ka kaapshung da saa ki yung telin ka ka taa da saa ki shingma ki taa warkum da saa jindan da Ndar dana chik donam kagzi kwanan da Gwanam kagzi kwanan da yung na taa da saa ki warkum da na bar gu tong u tangar gawandar ka chik kudum siya Zyambagin bad gwar jindara khartung da shiwa nana da yung Tien daga hansan dhe reo kti chieng Shung dana yogur yung zaab zola tang truk ngita na lungkar koran jo ju yung Ha chinga ka chige Tani jalam thik chig samga samang li jangga war kum da gong ho li yishu kaab shung da jitin hona yin. Tanda ga yin yishu ni gong ho kaab shung da ga chidil ngab jara jachat jab zhe. Tani chidil ngab jara jibchi shir nga, chidil dun jara jibchi shir nga, chidil dun jara jibchi sob zhe, chidil nyib jara nyik zab dan da suqba tan di war kum dar ni tso ni na. Tandi gong ho li yishu ni gong ho kaab shung da saka ta shi u ta da saka na chidil tukun u say jin randa, shi u ga sam chin u su say jin randa, ho ka ga shab shi saka la su say jin randa. Te tang tanda ngang ta ru pulam ga yun da say jin randa, shi jang rung. Nga ge phalam da ge yun da se jin da da cheng ge sam chin nga su se jin da da di war kum dren da re te che ge dan di war kum dren da yang chig ro nam ge ge kan da ga lam ge ge kan da yang te da ge nang san da yo ka te dang han da gong gong yi shu ka shung da sa yin da da da ge che ri nga ba ja cha cha ji ge war kum da ta la pin se gong de che ri job ji lo war kum da na har sar ni ka ge long kun da yin lam tum chi ka kum jo gong ji kum yin lam da chi su se gong da mo chan da yo su dan da chi su si sar ji ti su che se ge da ji ge chi te te gong da yin se ko ti cheng ge dan da ne war kum da na yang te da ge lam da chi chi su se gong 차라이는 지금 팔음 나서 관이 농도 나요. 남도 지금 식소 세금으로 찬다고 놓친 거. 로버가인 공호는 이슈라 이슈니 공호 주소 용건 같은 다 상막인. 남도 뜨는 저거리 잡조라 땅틀에 주인 하여튼 같이 게. 때로 여름 특특 신경 때는 칸이 바른 그 바른 금가 와르금 될 때는 칸이 반찬 강르티 그 와르금 될 때는 나이 저리 급치 고트 칸이 미트 뜨는 한 와르금 다 세진나나 너는 나 지금 너는 그것도 가는 나 칸이 가지고 칸나라 단이 저거 알아와니 스타우 등 찌그득 그 와르금 될 때는 나이 강르 상대 저리 비는 와르금 더 찌그득 그 파르마니 파르마니 와던 선바비와 티 한천이 찌그득 다 돌음 요소 근데 세진나나 너는 나 지금 너는 그것도 칸나라 가는 그것도 칸나라 이 된다 그 상대 그 뒤에 그 숭더 야마란 용큰 그 뿐다 상막이 자부 Tungtruk ni tanglong kor koron jo juyi, hachin ka chige. Tintu jalam samatik chige chikal gani na kormu warkum daga tangchang ruwa ni chandam chewa tang chal gani na kormu warkum daga tiong na yin, chandam chewa ni tangchang ruwa kaapshung daga osa ruwa pharam di nandang kalung dami kese guke. Tintu chal gani chandam chewa ga kaapshung dasa na yin chige ronam da kukai balam da jindara khartung dap shio na nanda. Tintu chal gani no ni chandam chewa kaapshung dasa jin nanda. Tantarada na yin na kormu ni chal gani no kaapshung dasa jin nanda. Tintu chal gani chal gani no kaapshung dasa jin nanda. Tantarada na lamda chikar kuru go saa ga tinda ga nangchandere yo kati chenga. Tantarada ga saa shikab shingwa, saa shikab daartak daiki sar garab ti yoke. Tintu jaram ga nyeg chig sim ga warkam da tu ni hua long ga warkam da isti yung na yin da ga shenjia dewa say jin nanda, shenjia ngag say jin nanda, shenggag dewa say jin nanda tan di xiang cu pakalam say jin nanda, tan di warkam dal na chig dolam gag zhuk nanda, ugalam gag zhuk nanda yin tinda ga nang san da yoke. Tintu jaram sim shig chig ga yin da tong lin da bishig ka bishung da ga mo tin lin ga yin pakalam tong yu su ga yin dar nda say jin nanda tintu teza yi su ga warkam da ni yin jia ting ga ka bishung say jin nanda dar nda na chig dolam gag zhuk nanda Walam kerja kanan lain, tiada kan hancur dia ok. Tetapi yang yang diwar kemudian yang kena pendat sang mak yang arjun tu zat zat orang tengkur kita nak longkar koran jauh ini, hancur ke kecil game. Hari ini yang sangat lagi, tiada kongkan dengan cawan yang jauh dari ngasih kerana orang singgah lam cikun ini sekitar tundani orang singgah nyerdam ke dalam ini sendong dari. Tiada cewar kemudian ibu dan tuan yang uji ini jauh orang singgah jalan rasang cingan lam dayun tiada kanda sendai ngasih jenis kan dor di sejuk lah.
1: Дэрэгэ аринчэнэ ян бээр чихтээсэ, казэ нүртэнэ бээр чурхээсэ.
2: Сээнхэ нюнцэмдэм, захчэлэ цэдэнштэн.
1: Сээ сацулэзэ на купабээ, сээ лхмайо на елакэрэ.
2: Ажэ нүр лонштэнэн зомжэн, сама чихсэ махтэн.
1: Дуанчмэнэ зэвчэлэгэн,
2: чэсэнэ муасайэн.

0: ཁྱི
1: Yeah,

0: Kormun orkala lontingi shugbi sangir.
1: Nyankanamba chetsu demu. Tereng le jirsi ga ni tong ni zhig lu da ge bi ci ni ri ni dang jirsi ga da ge bi ci ji ni. Wo shi ga da ge bi ci ji zhig yin la za mo mo ri. Shuni tang di shugbi sangir len chen la san bar ga psa shi. Ma qin bab ji ji jian kem song shu dang bi ci tu bi pe ji ne ja ke pe ji ji ta ji ga chen shi yin. Zhe qiu shu zhe Xi Jinping ge dan dun. Yin reng la jing gul dang da shi di lan ba bi zhe ba. Chang gul dun chun le bu xie ba. Rinpa zhin lakbar zhivni machi amang la dershil zhin thapa shegi. Munghar machi njamji jie sheng chen tang rang shung zhung su si chila tani shui jie jin chung shi hang chi tong kong wei shu yagbu shi di jian kim jie gim chen di pie ji tang mang shi ge gim chen di jini mang chuk la machi song shub tang jie shung ge zhim ji nyam chu shi. Don long dangwa na dik sin chub chin zom machi jiam chu rinpa sir ni bi Shandong Dongyuan de Dixon Zambi, Dixla Livio. Dixon Chambu Rirjin Agamta Jigni, Chomri Jijinio. Then Huanchil Watsa Jinja, Jam Tung Shigina, Dashta Sani Ji, Machi Zumber Jungni, Watsa Jinja, Sashung Tung Jibber Shidi. Tanyung Tam Tinja, Sorpul Chishi Jibula. Machi Joa Tamu Mimbi, Dixon Chambu Seo. Huanchi Shina Dalu Jung Chirunja, Dixon Jet Tunsil, Duna Gustung La Limi Hung. Tuntung gurit hirimbu machi tungshiri nili gajiri. Machi mbabjil yunglati na machi digisina shtabwi mungshig tundi sorchungshi pa masil njamji jia sashang la chen jenba tang zoli pheji la ndagshu shejindi. Onjing chichinda nzame chigman. Machi tungkung ji jayung sungu shi jirci jia jachi nili sammimul. Onjing jayung jia mambur jachi jini tang moshang jachi jibdan sorchungshi ni. Zhongqir qianzheng ngabzi lakka chashu la gansung xiyo. Ma qin babji jie qi tong kong gongbi ngaba qie xindar mwini shichib shuji Xi Jinping gi nanji dandun. Ma qi tong kong calanda zamli me la jenkim zikchung xie bar chashu lgi heng huanjur pheji tonga tang sama tang cowa jibar yang qi tang jaita mi bi qi kochul nzamil tong kong se zimarong. Qi tong kong di njirmil chandum qie xi se zini Mambur dang zhongqir tuanli pheji ji changgul lingteng shagi. Machi doji jie manzhe zasum zhongil de shichib shuji Xi Jinping ge nanji dandun. Zhonghui chimzul lagbur song ni chikong sor zhong ni ba tori donga dang bilig jienkim tunzi nganli mungu sashchim shagi. Machi wajji jie sasir torgung dang machi kusu sakong se kongi sache songzin dang bagzug lagzi damzin yagbu shidi dang rib jie chui qi shengli dang Chi zhun chung ge tun li pie ji hi qian dong gi. Ma chi jiang chun bab sa ri chi qiu shu ji san ni de ge ma chi sir sim leng ge lan sir song qiu yi ge bu xi ni. Wa cha jin jie sa bu le wei zhu jie wo hu ngong dun xie ge bi ngao zhu na. Chi la de ni pie ji dong wo ri tu mer chi zhun chung ge si ji ge. Sheng li ne ma chi chi zhu ci le meng xi de yin xiang qi sa zhun ci ma chi ji chi guo ci jie zhi qi ye la ni wo ri. Machi kusu chen zhen kil na rengji jie sheng chi tong kil chi ji sim ji ji hiyin. Shibdar chog tig ndali ngun bahtar na ni tong jirga lo ni zong sheng chi tong kil jian jirga tun cil jen til ngang dan tu yar pil shung yo ba dang sheng chen zhen cil lo ri jin mar chig yo. Dug shug jie hei wun di diablu gu na sheng chi tong kil da anay kil chen zhen riga din alay chin xe biri. Dashib calin sa cig zhibjia ri ni ji di cul nir ji rin jen cil mi bir zhichang cui dil xie jing ula chi debjir ji ji zhi di lhar yin nam shi deng sar ji lan ci ji ni cil deng nyam zhili ji lg dig xie di chi nai kil ngang ngag gu cang mir jie ba ri.

0: 야 형님이 조금 총총소 다타치 저거 산지 능진반 된지나 나총시비가 체크 체크고 드기오노가 아 찬충원이와 티바 가르치리 리트나치 티바 가르치 크스클럼 더브지리 다땡이 나스템 시둥 가르충 어둥라스과 망아즈가 년즈그리 나 조금 총총치 토나잉 디진데 티바 가르치라 년거요니 영 티바 가르치는 시급급게미 조금 총총이 시급 망은지르 Tana pobu tarji ma riwaz giyo nu darkim ma riri gilgna kapati yo kiri. Tana pama tamchi ki yung shkatsikra wabja manzama datingi rangi wachik khtam marshi gin juan tang ta nga cho nyen tang yung na da gangrong galamni langi nga cho karna nga chi na chung shipi ga chik tipa garchi kishkalamni tang na chupa. Ri terang jinan tipa garchi ki nga ching garan somu ga chapsili nu ga nahtam nilu japi jasi se go nu achi ndeshti nyan yu yil. Chukku chong chong chong maga yin achi ngaran somu ga nahtam chikishe ka chaka nyamjari na chukku shtamji kan gonji warsam de yukuz ga nyani yang samji yukwaz ga tangi nahtam di nang na nga zi hi go nu gu go nu ga nilu gira thapsha chasga joku yu ka di shwa samji yukwaz ga tongo.
1: Tengu, tengu zga, sacha zna argyau zg yotsg. Argyau nde wo zg otsg. Argyau ga wo tata, karsanga tiz gono tata, manda gyo, shonjo gai, manda shonzg. Nyantzg zga, argyau ga wo ga tita shoni, gyo gori hkabde. Qay lorji ga tiz no, sanjog wa donjog yi. Argyau ga wo tanga lungi. Shala yodri hkabde. Джимузган чихсэрмаз үнгэ. Аргёуга вога кука хнинг авлангтэнгэ чэрсэнсэ. Тэнэ аргёуга ву вэмбуга дугэ шэра арангэ юэнжу матава. Аргёусэнгэ тэгэргэбна чугмузгону динэнгэ гэнэнэнду чидэтэнсэ. А тэнэ янг аргёусэнгэ чэмцэзгэц. Чэмцэндэвасэнгэ мавэ гэнэнимэнэ мэц. Tanin dewa sanga shimu ganyan a dishkil zimbo gosg. Wamu dishkil manda gyao chalin ganyo gori shkamde, hargyao sanga woga wembo ganyan, hargyao sanga dishon tangi gyogo nu, hrkavlaanje hargani, hrkavlaanje margani damuz gansg. Yanara, wembo di, wamu dishkila ndazisg.
2: Aji dishkil, dishon tangi ga yuwan yuri.
1: Asi, tang maaz gab shetsik. Tani ta wamu tishkil kayang ama tonta dhugu ta chizga nina zi tino. Wamu tishkil ka ama aga semzi ga mwush mwush kiga tanga nudi.
2: Ahaw na ngak chib chikma, chu maas chiga. Chi manda di wadu nigin chubtani mwush mwush kiga tanga. Chu ash chiga.
1: Da zi tino. Wamu aga.
2: Nga mar chiga. Nga shong taru kwa chiga maanyung. Ni manda di wadu gara tanga chiga ra chiga maanyung.
1: Tazi ama shanu. Wamu tishkil ka ama aga yang shenan kuri wamu.
2: Oh, shaga ta marchigna. Ngi nga shimo chi kuri anjo gandu wadi nga zog shi se nizig maru. Chiu ngoma marchigna. Chiu zhigitang chirigna da chi chigra masu da chiu yinga arza tila sunga. Kirge sacha gangzigna wako chi daig zhigi uku da.
1: Tazi zig. Tani shi nalka. Wamu tishkil chali ngonjo gori hkabde. Yang wembu di ngangartai. Tishonin yogonu, shimugu argizig. Sra shimugu shtabayangi.
2: Achi tishkil, tishon da aniga yuan yuri.
1: Da zizig. Tani ta wamu tishkil yang, tigar jitili, sonu. Chita yaw sangar tagarjibna chokmuzgonu tinanga wasonsig. A, tani ta, ar yaw sangar waga wembuga, wamu tishkilan da zizig.
2: Achi tishkil, nga injo jyo sanga wo inre cha nga ti shon yu ta ngi ngi ji ga ne re ni ma ga ga ngo na ngi ti shon in jyo go di ti ga gu ge thanga ja wi shala yo ti cha zo je mo zga chi ge sar ma zo ngi ngi so bo to ni che ta mer ka ka ga khi ro ni na kang na yo ne ngi chang ma hi ne re cha ngo ma nga ta len jyo go ni wa ngi ngi me ko te ge ta ngi chho ma da jyo bo ko no ra chi nga ru zi hi zi ni ka te nyo ta she ra chi ro ta so ji na nga shiran kuri xsumbu gudag jura arewa yokuya.
3: Oh, tamozgi nata, chi nga hngonzi kumashila. Ngo ma nga raga luto kuchigriko. Azu kakwe ra, namki shaga homo mashina ra ngonga nyaga namgir xiezi nirita. Nga ta ngi nga luto kore. Tana chio chis karo gai go ni. Ngay ranga niwa zi yu tsi kum pala ngay chio rgui. Ka te chio tondo gata nga shukho song na ra. Ngan jo pa chik ra me.
1: Da zi no. Wenpo ga yang wamo tishki la. Dremu ti yu gung na yu ni na. Tang tok kar ga kukwar nyang chigi lang tang ni na ga. Arjem tsin tsang ma. Shani ma tsik yang wamo tishki la.
2: Achi tishki la. Tamani tarang chu lamar ni. Kapa ga nam tang oso songe tang ma. Sima anama dungo. Kapa masi oso songa ma zik shui. Achi chir chik nyen buko so ni nyi zik biye. Zomu ni ga narchif tsa li dao. Te chu songa narchi ni ga njan jang hee gwe tang. Chi tikhe jwa tang ata dremu go chu da go ri ta tsang ma ga zungi chu shuk tar jo. Tamani tarang dremu shimu zik sugun tsui dao. Chi tik sotib hee tang ata nyang len tawa.
1: Azi. Nan-nan tig-tig shatsik. Tani, wamo tishki lakayang, argyawoga-woga wenbogo shanub tara, jibi, song-songno. Wamo zika ngoma changa shikin tsi dawasik. Tani, wamo tishki lakayang, argyawoga-woga wenbogo nyang chenuga dremuti shimu inuhi kawa inga shirdangzikji.
3: Aro, chio shikin tsi ne? O, tana, Chiu yuwa sangna manda diwa yuni lirka chizg ligo.
1: Da zizg. Tani dremu ga shimu ga.
3: Nga yuwa sangna? Arama handog gondar. Ni manda diwa arama che tog chong chong chong chong tog. Ngorima tog, gyarima tog, nagrima tog. Dib zinata, chao yike ga rung rung sani tigan chogondar. Tani arama taga tsar sangwi kyuma sona ama ga oma zaga garub gungar tera. Tan tong tong ni ta ganam arubi davna lirka yo, tamani lirka yo namaar. Ganam arub sona kanglan na ama ga manda hanyang ga thangma daya zhugnu ta shukchi ya luglugi go. Tamani janpa ta lirka jirao namaar.
1: Azi, zhangmo zhanghai shatangzik. Tani wamo tishchil gayang. Semzika. Dremu ga wamu ndog sotum mai na, di nga hnyang lindyo warchilga da munga zig zo jirin doli. Sema yin ga gugizg jantang zg. Tani wamu tishchilga dremu ga wamu.
3: Aro, tani chung dai khurangi chung go shikin thari.
1: Azi tino, dremu ga shimu go?
3: Shikin thom munyin. Ngun gu na hme zigo. Dog jirtang na ta nga khanjo nir. Nga shuk zi. Nga nye jamba chiga arang go shikin thagan zog ma nyung.
1: Da zino, wamu tishchik.
3: Chungda tangi ngayar gorshchi zhuri zhra. Ni chunggo shikta zhina mani hmeyakchir zhina maramu. Hmey zhiga zho tamo yamtsin zhiga yila. Gargar chikhura. Ni chunggo shikta hmey zho kanghachin zhugji.
1: Tazi, wamo tishchilga tabja jishtunga dremu ga wamo shikanta diwan taba shunga zhigatangi. Shikanta kaan takaayi. Gorshkab teftari datangi dremu ga wamo gungu ga hmey zhiga nu xil yola yotsiga khichiri. Dremu ga wamu shima yila chik tangsik. Tani wamu tishchilka dremu ga wamu ga gonja khatsangu gontangi. Harartang nga sungwe.
3: Kati ma tuk, ngori ma tuk, gordu sa tuk, che sa tuk, chong sa tuk, gyari ma sa tuk.
1: Dals yarama tsangma tagtangi, chima sungwe oma tongsik. Tani marga.
3: Ama, ana marabi dawga ngan yon kongzil ka hinyang ka thangma ka ike loglogo ichi.
1: Ezi shanu, jemu ga. Ana marabi me ka, thangma tawbda amar gu. Ezi shatsik. Yenara, wamo tishchil ka? Woga wenpo ga hinyang lenju che la, jemu ga shanu kaya chikra maayi. Hinyang ka thangma ta loglogo ike basungsik. Jemu ga semzga ra, arang ka shimu manzga ta ga lapar jila maatansik. Dremu ga tagi kaya chigra maayisig. Tani, wamo tishchil kangla la songnu. Hinyang cha lagan ranzigda, yara dango mara dange danu. Nisani, data arjao waga, shanu waga karga hinyang re sami. Laga wlang tsikata shirtizgra maayi tuitangsig. Tani, dremu ga yinangzga gugnu ra. Shimu ga hinyang ga thangma loglogo dange shira maayongsig. Tani taan dremu ga chanra gangdaan doli. Iyan ga gu shi harkoobali jikti nu. A yamtsin. Wamu ga argyawu ga waga nyang zungi. Drogo nargi dremu ga yang
2: 샤르포 칸이랑 셰르폭 등니랑이 짱은 초가 증임 총은 거 옛날이 답다등스 오다 아다이 카파가 남동 오소송이 키스모가 쿠나마 츠과
3: 아진오 카파가 남동 그냥 심온 로고 저긴 제모 거등스 드네 카파 마슈 오소송이
2: 힉 어라 키스모가 쿠나마 츠과 쉬레고
3: 아지 오다노 카파 마슈 그냥
2: 기타르 꼰드니 양주 자라 만주 뚱이 킹어 손드니 퉁치거라 마즈그 쇼마뇽 어리짜 시모 강근드니 마즈가 먼저 와즈그 쉬팅가 왔다 니초 요거 먼저고 코트거엔
3: 에지 제모 고리 시모 로그 작당스 다니 양 제모 저기 아치 켜치가 멤블 마우스용이
2: 어라 치시모가 꾸나마 츠과 엉글린들이 쳐주다 얼공키 우리 쳐주다 한 통나 찌그라메가 혈했고 린다 으요
3: 아지양 쫄쫄쫄 스무다노 아치 치르치가 멘블그라
4: 쵸탄드니 남니마죠 야한 요카니 그즈르케티 마한 요카니 그즈르케티 치탕 찌그라 니즈금 발마뇨 Rita shimu kangandu ni nguizig vittang vata. Ngi chung yogu manchuk nu kotig yin. Ngi terang shimu kangu shuk yin na mna tarkanchuk di an jenag ma chu.
3: Tani tamu tayin gor, gori chi akhamas khori yarasung nu yang zomu nige narcha zosu tontangsg. Zomu nige ra shimu nrohi shagtang yin jemu nguqtab yitangsg. Tani wamu tishkilka yang ryeu waga nying lagazung tri ᱡᱮᱣ ᱚᱜᱟ ᱥᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱟ ᱭᱚᱴᱤ ᱧᱮᱢᱟᱵᱡᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱟᱨ ᱧᱤᱝ ᱦᱚᱨᱛᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱠᱚ ᱡᱮᱣ ᱚᱜᱟ ᱥᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱟ ᱭᱚᱴᱤ ᱧᱮᱢᱟᱵᱡᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱟᱨ ᱧᱤᱝ ᱦᱚᱨᱛᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱠᱚ ᱡᱮᱣ ᱚᱜᱟ ᱥᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱟ ᱭᱚᱴᱤ ᱧᱮᱢᱟᱵᱡᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱟᱨ ᱧᱤᱝ ᱦᱚᱨᱛᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱠᱚ ᱡᱮᱣ ᱚᱜᱟ ᱥᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱟ ᱭᱚᱴᱤ ᱧᱮᱢᱟᱵᱡᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱟᱨ ᱧᱤᱝ ᱦᱚᱨᱛᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱠᱚ ᱡᱮᱣ ᱚᱜᱟ ᱥᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱟ ᱭᱚᱴᱤ ᱧᱮᱢᱟᱵᱡᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱟᱨ ᱧᱤᱝ ᱦᱚᱨᱛᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱠᱚ ᱡᱮᱣ ᱚᱜᱟ ᱥᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱟ ᱭᱚᱴᱤ ᱧᱮᱢᱟᱵᱡᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱟᱨ ᱧᱤᱝ ᱦᱚᱨᱛᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱠᱚ ᱡᱮᱣ ᱚᱜᱟ ᱥᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱟ ᱭᱚᱴᱤ ᱧᱮᱢᱟᱵᱡᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱟᱨ ᱧᱤᱝ ᱦᱚᱨᱛᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱠᱚ ᱡᱮᱣ ᱚᱜᱟ ᱥᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱟ ᱭᱚᱴᱤ ᱧᱮᱢᱟᱵᱡᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱟᱨ ᱧᱤᱝ ᱦᱚᱨᱛᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱠᱚ ᱡᱮᱣ ᱚᱜᱟ ᱥᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱟ ᱭᱚᱴᱤ ᱧᱮᱢᱟᱵᱡᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱟᱨ ᱧᱤᱝ ᱦᱚᱨᱛᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱠᱚ ᱡᱮᱣ ᱚᱜᱟ ᱥᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱟ ᱭᱚᱴᱤ ᱧᱮᱢᱟᱵᱡᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱟᱨ ᱧᱤᱝ ᱦᱚᱨᱛᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱠᱚ ᱡᱮᱣ ᱚᱜᱟ ᱥᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱟ ᱭᱚᱴᱤ ᱧᱮᱢᱟᱵᱡᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱟᱨ ᱧᱤᱝ ᱦᱚᱨᱛᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱠᱚ ᱡᱮᱣ ᱚᱜᱟ ᱥᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱟ ᱭᱚᱴᱤ ᱧᱮᱢᱟᱵᱡᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱟᱨ ᱧᱤᱝ ᱦᱚᱨᱛᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱠᱚ ᱡᱮᱣ ᱚᱜᱟ ᱥᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱟ ᱭᱚᱴᱤ ᱧᱮᱢᱟᱵᱡᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱟᱨ ᱧᱤᱝ ᱦᱚᱨᱛᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱠᱚ ᱡᱮᱣ ᱚᱜᱟ ᱥᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱟ ᱭᱚᱴᱤ ᱧᱮᱢᱟᱵᱡᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱟᱨ ᱧᱤᱝ ᱦᱚᱨᱛᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱠᱚ ᱡᱮᱣ ᱚᱜᱟ ᱥᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱟ ᱭᱚᱴᱤ ᱧᱮᱢᱟᱵᱡᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱟᱨ ᱧᱤᱝ ᱦᱚᱨᱛᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱠᱚ ᱡᱮᱣ ᱚᱜᱟ ᱥᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱟ ᱭᱚᱴᱤ ᱧᱮᱢᱟᱵᱡᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱟᱨ ᱧᱤᱝ ᱦᱚᱨᱛᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱠᱚ ᱡᱮᱣ ᱚᱜᱟ ᱥᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱟ ᱭᱚᱴᱤ ᱧᱮᱢᱟᱵᱡᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱟᱨ ᱧᱤᱝ ᱦᱚᱨᱛᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱠᱚ ᱡᱮᱣ ᱚᱜᱟ ᱥᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱟ ᱭᱚᱴᱤ ᱧᱮᱢᱟᱵᱡᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱟᱨ ᱧᱤᱝ ᱦ

야 능이비 두고 총총소 다타지적거 산지능전반데 이나 나총시비가 측근 지티찬바 리비 스카콘인 다나 시츠므지르로라 시츠므르조가노고 두고 총총성마무기다땡이 강진 나총츠거버게땡아 고로노고 초르문싱친 초도르그랑 중클 마르기 토름 톰정스음비 토슴전자그니와그 스톰바부 총총 도르질 하모그지노고 시츠므 아미 세와시고논데 참마지르로즈기 Siam Zixi Bi Meng De Ti Ma Te Ngi Yila Tumar Chiran Wa Ne Kim Tseng Ge Cu Ti Chil Nam Yin Rgi Xinang Gen De Shka De Ge Ngi Che Zir Jin Bi Zin Qin Ami Siwa Yin La Ami Dung Ge Yewa Mi Bi Zim Deng Zhu Mu Di Nga La Ye Chi Deng Bo Ba Zu Jin Yu Bi Ama Ne Ngi Sim Kung Na Shtag Deg Dan Bi Ryab Re Mu Bu Di Yin Ami xiang zi zhu mi tou ni, nga la leng ci nyum zi ji xiang, xi xi nan peng zhu bi shu zi le dan ber jir. Ami reng ge ye ki me xi bi ngi sen sa mi, nga le pen meng seng zu, tab jia ji shtung gi lop zhi xie wa deng. Nam xi nga zi lop zha ni jeng di le bu li leng ci, xiang zi xi bi ami dong la, hu jia ki zim deng jie mi du jia jing. Nga chi duomil ngang lup zhirman zhu xie mi chi mi kung chu leng wi nam jir duom ba deng xiu mi bi ma chi deng di shka dik gorm hui ra zheng di xie sim shteng ni nga zhur lup su yang yang shtong Ami nam yin nga zhu nyo shchung ge shka di xie jim mi ba dar ma lu zhib chi nian cin shor ni nga chur ya tu ji mu tang ya chung ge nyang ter ji ba tang no re jin sim ji ji chung zal ta ta ga de ge long de chu jin bi a mi wo cha ne lu di yin ge wa tang shen ni xi ja sen ge ji yo jing ge dong ge ni ma de jing xi san ge nam ji ne cheng du ri ri jin jin nga ti jing ji ji la wo wa chi mi bi jam ji shi jin yo wo mung yi jing shi de a mi li la na cha mei ba deng xin se ling yin mei bi mo le me ying ying de jin yu a mi xiang deng si wa ne mei tong le sen de ma neng yang di shi dan de xiang ji xi song jing de wo chi zu ye qi deng bo ba zun ken ne a ma ma du se xi yu wo chi ke che de nam nga lang teng er gung chi ni ji li la zun di ma zi xie ga li ri neng jie sheng gu chi deng san deng an xi ni kong long mi bi ren li chen dem la ji de teng zu mi a me ji deng ni ma zi xie ga de ter cha song a mi ga yar gi ne tu en xi ji

ਦੀ ਉਂਜੂ ਚੁੰ ਕਰਿਆ ਨੇ ਗੇ ਦਿਵਾਰ ਚੁੰਜੂ ਕ ਟੋਟ ਦੋ ਯੰਗਲ ਦਿਲ ਨੇ ਉਂਦੀ ਤਖਾ

Yang ke la la la.

0: 야
1: 오레완데
0: 야트고 넘바데는 삼들링아치 레와두리다 알마타시 도마니기냐면 치피 다시 남카스고 누구 동네냐면 데냐

야트구나 바타나 공네 같이 산직도 되는 거 리슨도 지니 자마 아니 뭐 드라마가랑 비 다시 비니 마스코노 그 알런디 냠고

yar tseteng ge sangkalan je tena tari ge le tsumde zamten chos gu no ge dongnen talan di choni panchan al de munzu gu ju yel le sende ge zonuk pa tang zomde ge ngankar pa sarong ta shi ra takal pa shik lu chachub takal pa ngantak sarong tang son rin chin yi yin kab jime le tsumde nga tsuyang tir zom tar ta shi di lak shi

0: Chomchindara Langag dansum ki Chomchindara
1: Chomchindara Jengu shasum ki Chomchindara
0: Chomchindara Zarti dambi sankanadi Tienambi kankamzang Tarta chichik sanji nangziba da nan cungan jangduga nyan chinkung warkla longchin ki dhibzinbi chumchin dara shibi lecin yin. Tukunamba, tari ki lecin dhani zongti. Cungan jangduga nyan chinkung tang, chunggung seko zongwa tang, zongma mong shizong ni ki xo dhib tang. Cungan jangduga nyan chinkung warkla nyan jor dhini tang, seko zongwa dhenjog zikhtin gochil chan chung, seko zongwa rgini lecil yekur jangduga nyan chinkju, Zekuzong argini kanchi ki ngandib shiba deng. Zekuzong shiba gabu sojin argini tarpil cailu gongsi rogdib shibi. Shiba gabu tangmi wote tanghui danshin jandir shkab dengbi. Kaga samba tongji inbi, tangmi shibzi nyambar gabsi shi.
2: Shiba gdam ji warmukko charjin. Chomchin silonon marchi yag loxig.
3: Mipo rinshun ji loxig. Warib charjil ji arjanum. Zonghui pal shunga argini.
2: Bungan zirjin cha tsum mi tong, ngakam zirjin shibih tan hui.
3: Arigni arang tun jar mangkul, amang sul arigni jie gza ul.
2: Khtam jing gu kung kung tang khtang wu yin. Khtam jirin tang ar jial kum gair mil yin.
4: Shiba ga bur tang mi wu jih tan hui gdan xin jan dir shkabu dun ba.
5: Yan dir jih dan zim nan ba tang, chalim ta tong lak san zing nang jim bi chukun nan ba. Tartan chu shiba ga bu tgmi wo jia tan hui dan xin zhan de ge ba den ba ge yiren ge ji min zhan rim ge yiren shi ru gen zhan de ta ta ni sen go zum ju yil tana ta ta ga ta ju li da lin zhan de xin kin tang din zhan xin er de ge ni wa ri
6: ya de ge ten ge zu de ba nan ba tang ge ge nan ba yong na zu su su ni yong sta mo nan ba che chi tang ba gen kem zang na chu nu ken ni tu min zhan xi ba zha xi chu yin wo xia de ka shu ge chu qin tu ba xi la chula amma hon chula amma hon chula amma hon go chak chig nori da ta ni ji chen chin sa yi la ma che yer ta pi kar khang ka ru ni chi kim di ja wa jam chu chul lo thar mo wa mi er yang khani ma khan ru chi chung so ma chi ji yang chim ma ku na lo ni ha ha ko nam go ho la chu ho la tong chung kar mo chul ma sho mo nam go si la chu si la so dr sing mo chul wa cha u nam go chi la chu chi la ti pa mi bro chul ngarong go ten bi shu ma chu shu ma pa den tha mo chul chim dar chu yong go ron la chen ron la lo khu na dor ji chul ha ko la kin phu na

0: Gogol golash ta yagan chu tap ko tavla yur mon chul. Garo rox sim sti gan chu nin kong ser chim sang go chu shiro ko ra su gan chu ti jin ta ding ga yek gan chu la chu ke wo bon go chi bun zul. Ra tap ko nya mo khar nya so tam she ko nya mo khar chi su chi ka ru tan da tar ko nya dig jam chu na go ni sher sher khe da na ku cha ma pap ko nya tu ma ri tu ro tur tur shi. O kho u che ga chi ge nya chap kar mi jin ta dum dum shi ma u mi chu sim ha go nya nor long chu char wa ba mo shi. O tai tsu sim shi ge ne zhen da lo kong du shi shi ken chuo lu qi jiong song mi qi ge lu la ni de tou qi ya da wo de ka jiang ge xia de ge zhe ga sta gu ma jiang ge ju de ge zhe ga ki gong a jiang ge zu de ge zhe ga lu chang a jiang ge de de ge zhe ga chuo ba dam ge dong wo yin nu chuo de ne gong ma sha ya xi na ka da dam ge xin wo yin nu tsu sim de zhe ge chuo ma xi na ha ge de jia shen bu yin nu Rasan bu gar tin to yi yin nu nong da da nam ki kar tsu yin nu kar tsu ka tsu mang yi yin nu she chu ba sa ki sa tu yin nu sa tu mi tu ni da yin nu nong chu ba nam ki kar tsu yin nu kar tsu ni di jan da yin nu ma nong chu bu chak chi de ni jan tsu chu bu je nong de ni sam tsu sam tsu ge ji ma xi na xi dar ma de pa ji ni yin ni jo ko sam ko bar ko ma xi na kang a ji de pa der ni yin ni der ka mo sta u ter ji ge yin nu je mo do u chin de yin nu ka mo ja si sa u ge yin nu ko mo se ne ba ta yin nu ne nya ra da ga sa na re tg ni ra kin ge ki na re ta ni ha ke shang ge ni shang ra chang ge kwa ma chi ni ma shi ge ge ni si ra chang ge ngo ma chi ni ni ts ka sam ge ka da z ge na khtam ki na ga vi ga khtam yin nu khtam ma ki na ga vi nam ji ri ni si ka ya ta ti rong cha gi ja ti na gi ja yi ge yi ja ni ma khan da ge yun ja ti na yun ja yi ge yun ja da ga ti na de ji ja ti na ji ja yi ge ji ja xin kru sham da ren ta ja ti na ta ja yi ge ta ja ji ge kun da de ja kar kren jam sin khan da yin na ge da ma chi ra chu su yin ni si ge ja kur kur me tu kan da yin na ku khon bun da ra da su yin ni si ge ja tra ji ti kha tin da yin na kha tra ji ti kha dong da yin ni si ge ya zu zu zu ga zu ra yin na shi ga yi zu ra cha su yin ni si ga ya da cha chun ba yi ge gong de gong a long jiang ge da tang na ke wa yi ge gong ge ni mo sha pa chi ge ni ge dang yi jiang gu ge ha ge chi ge de zu shu ta du di ge sha na chi ka ru tan ba ta shi sha na ge si ja jing ge da ma ri ni si ge to ma ru ka ta yi ta na na tu ki ja jiang ge hun bu ri ni si ge ni mo ku ta yi lo ji sha na mo sha pa ta ge wang de yin ni si ge ni kong kar ta yi ra wa na yi gi kong song ka ru yo ni si ke kar chi wa mo khu so na tam sha ke yi sa ma ru yo ni si ke ni yi ni ji sha na ni bar bar yi ni si ke cha pi lor ji sha na che jer jer yi ni si ke ja di che ke nyu che zu go na tong di che ke tin phu zu go na ro di che ke ra ma zu go na chang gu ga ha ke chir gi ndo zu yi ni si ka ya ta cha chu ma yi ge dong ja ta ti ge li chang ge da ta ra ma tu dong ge to wa zu ma ni chung ge ja der dang yi chak chi ge tak khir jo na do zo to pa do di ge sha na di sta tri ge mro ran zin yin ni se ko pa sta tri ge sta mo thon zin yin ni se ko zo zo sta ja sta ngar ma yin ni se ko tun khir jan zam na ne ma yin ni se ko sin ro shin do mo ter ge yin ni se ko tam ro shin ki va shir ge yin ni se ko yis sir ge dai o ko na tam sha ko me ro ko so mo ni se ko kar chi va mo ko so na tam sha ko kwa do ga so mo ni se ko Tadi ni stig maru bar bar yin ni sik ko lor tar tar gul wang gur ji ji yin ni sik ko sir ko ni ma dir chin zgo na do gi no ro khun zum zgo na de chen zun chak ko ka zgo na chak chi gur ta khra jo na do zo yin ni sik ka ya ta ta ja mi to kan dan gur mu chang go da ta ja yu mur chok ko go ma si ngar sim ding go da mu dang yi char ga ge ma ro tong ra chin do do to pa do di zi sha na zi chi ga ni ma ti ti ge yin ni si ke di sho ri ga cher chi wa ma yin ni si ke ti shang sim ji ti ro ma yin ni si ke ni ga sher ji la kar ka chi yin ni si ke kar zong wa mo da ji na ni cha kung go kung ma sa ya cho li ser ti ma nya mo chen zong na ni cha yong zong me tong ro na di ni sa ka ma ra thau ke ro ro ba se gi tong a cha chang o mi cho mo ji ᱛᱮᱱ ᱢᱟᱞᱚ ᱛᱮᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱚᱨᱢᱮ ᱛᱤᱜᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱛᱟᱣᱚᱨ ᱛᱩᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱠᱷᱟᱝ ᱛᱤᱜᱚ ᱱᱟᱪᱢ ᱭᱟᱨᱩ ᱢᱟᱠᱩ ᱫᱟᱜ ᱢᱚᱡ ᱜᱚ ᱱᱟᱥ ᱪᱤᱞᱞᱟ ᱢᱟᱨ ᱥᱮ ᱪᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱭᱤᱱ ᱱᱤᱥᱤᱠᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱨᱟᱝ ᱪᱤᱞᱜᱟ ᱤᱨ ᱜᱟᱨᱛᱤᱱ ᱥᱟᱱᱭᱟᱢ ᱜᱚ ᱧᱮ ᱢᱟᱱᱩᱨ ᱞᱚᱝ ᱪᱤᱞᱜ ᱫᱚ ᱪᱚᱞᱤ ᱧᱟᱢ ᱜᱚ ᱧᱮ ᱢᱟᱨ ᱛᱟᱠ ᱛᱚ ᱢᱚ ᱧᱮ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱱ ᱨᱤᱠ ᱜᱚ ᱧᱮ ᱢᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱮᱢ ᱫᱩᱱ ᱧᱮ ᱜᱟ ᱪᱟᱱ ᱫᱩᱢ ᱜᱚ ᱧᱮ ᱢᱟ ᱫᱤᱜ ᱤᱱ ᱫᱩᱱ ᱥᱟᱠᱨ ᱛᱚᱨ ᱛᱚ ᱪᱟᱜᱟᱨ ᱛᱚ ᱭᱟ ᱡᱟ ᱡᱟ ᱭᱩᱱ ᱫᱩᱱ ᱢᱮ ᱛᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱭᱟ ᱪᱮᱨᱱᱟ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱜᱤ ᱱᱤᱥᱤᱠ ᱢᱚᱱ ᱡᱟ ᱭᱚ ᱞᱚ ᱠᱚᱝ ᱪᱤᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱭᱟ ᱪᱮᱨᱱᱟ ᱥᱟᱝ ᱩᱴᱚ ᱱᱤᱥᱤᱠ ᱩᱡᱟ ᱚ ᱢᱟ ᱠᱟᱨᱩᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱯ ᱠᱟᱝ ᱛᱷᱩᱱᱟ ᱥᱚᱱᱢ ᱪᱮ ᱱᱤᱥᱤᱠᱟ 야, 땅이 신조 목걸 끌어 청거 끌어 야소자 끌어 요거 미청도 하나만리 나기 좀 돈이 시끄러면 자는 요거 근청도 공고미 동나강 탕지니 시끄 우르와우 예거 와청도 하키 동나담고 끝이다니 시끄 우르카우 요거 미청도 딱카리 동나담고 시니 시끄 자시로 요거 시청도 마우미 동나 감당가니 시끄 디다르비가 청사로도 차이 동나 능하시니 시끄 야, 땅이 신조부 끌끌시그 끌야스득도 모시근구만도 시조마 마르크디미 인니시그 시타시여 끌신초가 끌동동르조라미 인니시그 울동무르 하디 신부디 카찰구 지정꼬리 인니시그 화샤영 끌끌샤디라시 꼴무 마르크디니 오니시가 야, 다초빠이근적슴그신르하이 또빠차카슴그 카다이니디 마낙슴시그스도모이나 Nakawa jangan diksil ini sikah arah kisah dan ini sikah sikah nur semzum dozo yang ni yang tetarwi cakiko. Uni kontes tembi cakiko. Ya, tak kerja tung lundaga hakiri najik nu semar lundaga masyuk yun najik nu syasyang lundaga wotsun ta najik nu. Nubu cimyaru mekun diksil ini sikah ur yang cim sanggup sikah ini sikah sikah nur semzum dozo yang ni yang tetarwi cakiko. Ya, ta shenru bur nga nasu ayu nu, khani rang war na tong ayu nu, di jin te chikir choksum yu nu. Nuzo la tigji chenbu shenlub yinni sikku, wichir zim shanggu chachi yinni sikku, chachi gailag kinzim dozo, manjir tig tu tanbi chakhi ku. Yung ni yung tu tanbi chakhi ku, chakhi deilag pinzim chukur ku.
1: Ya, ndarjik jir tamo wa namba. Chalim tatung lak sanzig nama jambi chachuk namba. Di tarta inji na nga su... Шапа гапу уртагми өчөр таңхүй даншин жандыр кэб дэнбааг жимааг жанрымг ингин дана ю. Тэгэдэгна цамданы инжина гүнг таам жаншин артаг жани бааг аркачан дэйчг тажу ел. Аргатан жанчун сымни сым, агатан жанчун жани нга, агатан жанчун сымгэ жг, аргатан жанчун сымдэн бжэл, агатан жанчун нигэ бжэл. Чин туи гаджан на агатан жанчун жани нга дэн, Чи мави гаджан гэдэн чангчун нигэ вжэл лэнгжигэм жигдэй топгэр инжина гэдэн чангчун сэмчэг чгэрэй. Цамми гапсызг нэн рух. Я тэгэн аан цамданы на кунны дээм дэншиг ангтэг чэгчэг баанды ян янгэ дитар жиг тойм атамнар. Дит арта инжина ангчун чапчэ баага тойм оксэг. Тэгэн аан цамданы чи дэншиг ангтэг чэгчэг баага артагтанга дэнжан е.
2: Ajak susu ni, orang ini juga panam ba, jadi temu panam ba, kita berkenan kemana? Ngai na, payah sianda, namu yang susu ni tombi, jadi kita tuan tu kiri nengi sapi, kacang ini na, tombi ni je, tuan sila nasim si jin, ramba sila. Ya, tata nang nam nang ketung, nyeker ketemu dengi cula tung, kunci kusam bocor. Yesir sorjilan zambi langwagi kanchinan kawara wa tulngari serge jakma wargui tsang chige shangsam hendur mulashtage yangra. Yesir nulke kongre karu nangchilke ayam tsunghoi mundrege joni ransam shikke yangra gubjere ki nichina namga duku meyi dongtge. Yeya mewu jikke shinlubu tabu rangge sonam kani mahul tensi shabni mandrikje le yinni yintani vishyab kumchukusa ma mundinizge shiseje. Ya, tangi chulni wa chichung thungma chudu gunchi di ser ullami nangar di tajgit jindai shiramil nilam karte nang juimil zimdang lukse. Ye chegan ba tetgirangi chungshun ba dabzg jiri di maku karna da yi shiga chachi kajang pedi. Ye chida marki somu hiranga arkam jume ni ayangga marmi ruang viranga zim jume pila chichung thungma ngi dhuzg shiseje. Ya, tangi chul samba yirla hila chul hula tung bila yiri, khila sang bila yiri, rafla kum bila yiri, ndrabja oma karu. Yendra chula ni chung hoi mu yirikir jawo choli nirikir humma kili, kili arwa giwi shawa nintar kiri jika sawa vara wo mu tondag. Yekh sir ngin jika pakar tg toi mu trashi tg jila jirang dva nore ganchi chagi toli joni yigir jani joni traki tun kiri ndrabka mhondin zga shiseje. Ya, tak unyama serjig tanga kiri ra tangmig tajig nama ya yi cha oma tajig gungwa chati. Yeche ka ajang zangg hev yig nu nge ka nyan tang zangg su yig nu. Yeah,

나중에 시비 열리지 않을 때 쪼고 쪼고 쪼고 쪼고 나중에 시비에 가

야 형님이 두고 총총소 채난바 대모이나 다타치적거 산지 능진반 된지나 총우르크 롱칭거 원도기 감성거 나총시 쪽초체대 고직시비 디줄카르마 납지랑거 나총시비가 체크 타통림친 안지나 두고 총총체리 특거 쪽고 보자르기미 나 두고 총총성마게 영 공성거 와르근데 등티니다 등이 나초 담웅더근노거 스테라 총총 나총시비가 림친능아시규 응아리와인 Ari, dana tuku chong-chong tsangmaagira khisil hattara da njina da yamarga karga damchul dichin dani njina nga tsuga njina jahtun dichin dandi tunla yuka digdangna yung dichin di dawazga chatsu njina yung gongsang zgezga yuka dijinga tuku chong-chong tsangmaag charjinja ten yu Ari, dana tuku chong-chong tsangmaag da damchul dichin na chukwa jahtun dichin na chukwa gangtar gongsang di nga da dunyu ge li gari li yang na tuyu ke shang ge nang xi di han chin ni yin yang zhu gu chong chong chang ma ge a ren ge pa sa pai la song pa ma deng san de ren ge pa sa pai ge xi xia ma zhe ge jiang ju di han chin ni yin yang di yin de sta ma tam nu ge sa xi hui cha neng ge si xi bi lu ka deng cham nu ge zam leng ge xi dong zhe ge jin he li dong zhe ge jin yang na cai ri xi xia deng zhe lui hui cha ma zhe ge lu ju na yang xi ge qi ge li Hari, dana zhugu chong-chong chang-ma-ge nawa dola nyun-ja dira-ng-yeng na-chong-si-bi-ga c-lim-ceng-ga-na-nga zhugu chong-chong-chi-lo-ka-tang-cham-ni arig-ti-pe-jo-chug-yi-tam-no-ga arig-chil-ma-nga-zi-chit-ta-go-rig-si-yo Hari, dana re-ri-jin-ngo-chul-ma-si-bi-ya-ng-wan-ta na-chong-si-bi-ga-cik-ng-ro-lig-ta-ra zhugu chong-chong-chang-ma-yeng lag-si-zi-g-nyam-chu-yi-na-cham-o-ra Hari, dana chi lakshilak sarwa nyamchun maashi bi yaar ngwanta limtsin huwamma gitu ka lakshil ti yangshir jungwaaz gina chamur loongu na yonu gitu ku chongchong chongma ga puu jargim tang lhan ta sarkshikndo njuyi ya. Hari, kangra zitang na khintar gipar jir chi yang thipa mangta sabar siya. Shemi thipar panba zam jimba yi jing kala pan se gunundar la. Rind, tani puchar jimga linsan huwamaga chuni nyamchu nu lakshilin datang rilda tangi yung lakshilin datang chanja nu lakshilak sarwaazga yung chichu nguhtala, dhukuchong chong chong maga yinna yoke. Rind, dhukuchong chong mga zika

0: Өмүр дишчилгі амаагы, семзіға мүш-мүш тіғатанған дөлі. Ахау на, ңық жепчігіма, чу маршчіға. Чим мада жауды негін чуптаны, мүш-мүш тіғатанға, чу аршчіғы.
1: Дәзіді, ну?
0: Өмүгі, ңа маршчіғы. Ңа шоң тару қошчығманың, ним мада жауыр күра, таңашчығар аршчығманың.
1: Дәзі, амаша, ну?
0: Өмүр дишчилгі амаагы, ян шенан күрі, өмү. О, шағыта маршчығына. Nga shimo chi kuri anjo gandu wadi nga zhok shi se na zhik maru. Chiu ngoma marchik na, chiu zhigitang chirig na da chi chingra masu da chiu yinggar zaate la songwa. Kirge sacha kangag na wako chi dayag zhik yi uku da.
1: Da zizik.
0: Dani shi narka, wamu dishki li chali ngon yogo li hkabde. Yang wenbu di ngangar dayi disho ni yogo nu. Shimo ga arig zhik. Sra shimo ga shtaba yang yi.
2: Achi dishki li. Tiyashonda aniga yuwaan juuri.
1: Da zizik.
0: Tani taa wamu tishkili yang, tigar jitili. Sonu, tita yawu sangar tagarjib naa chokmo zgunu tinang aa wasonsik. Aa, tani taa, har yawu sangar waga wenbu ga wamu tishkilaan da zizik.
3: Achi tishkida, ngaa injo yawu sangar wainir cha, ngaa tishan yu taa ngingi chiganir. Nimaan kaga nguwa na ngi tisho ni njogo di tiga gugi tanga jawi shalaa yo ti zato Njimu zga njig sarangwa zang nga nyang sombo toni kerta Marga kanga kero ni na kanga yo na ngi tsangma hinare cha Nguwa nga ta lenjogo niwa ngi ngi meka Taki ta ngi cho manda jiwa mboko nora chinga rukzi hizi ni Ka te nyang ta shera kero ng tasong di na Nga shera nguri sombo gado jura rewa yo kaya
0: Oh? Tamo zgi na ta? Chinga ngonzi ka mashila. Ngoma ngara ka ludu kuchik reko. Azu kakwe ra. Namke shaga homo mashi nara ngonga nyaga namjir hiyazi naracha. Nga ta ngingi a ludu kore. Tana chow chizka rogo goni. Ngay ranga niwazi yotsiko mpala nga chow rogo ye. Kate chow tondo gata nga shukorso nara. Nga njo pachik rame.
1: Da zinu. Wembu gayang wamo tishkila. Dremu ti yubu kangna yoni na. Tāng tōk kārga kōkwa rnyāng chīgī lāng tāng nī nāga ar jiam tsīn tsāng mā shāni mā tsīka yāng wā mū tīshkīl lā.
2: Āchī tīshkīl, tāmanī tārāng chū lāmr nī kāpā gā nām tōng wā sō sōng gā tōng mā xī mā nā mā tōng gō. Kāpā mā sī wā sō sōng wā mā zīg shī. Āchī chīr chīk nguyen bā kō sō nī nī zīg bī. Nzō mū nī gā nār chīp tsā lī dāo tē chū sōng wā nār chī nī gā njān chā hī gui tāng. Chit xe zhwa tanga ta, dremu gu chu dago ri ta, tsangma ga zungi, chu shuk tarn jo. Tamani tarung, dremu shimu zika sugun tsui da yo, chit xotub xe tanga ta, nyong len tawa.
1: Azi, nan tigitik shi atsik.
0: Tani, wamu tishki lika yang, ar gyawu gu waga wembu gu shanu tara, zhwi, sung, sunu. Wamu zika nguma changa shikun tsui da wasik. Tani wamu tishki lika yang, ar gyawu ga waga wenbu ga nyang chenu ga dremu di shimu inu shi kawa inga shierdang zikji.
4: Aro, chiu shikirza yinne. O, tena, chiu yuwa sona manda diwa yuni lerka chizgali go.
1: Da zizg, tani dremu ga shimu ga.
4: Nga yuwa sona, arama ndo gondara. Ni manda diyo arama che che che che tog chong chong chong chong tog ngori ma tog gyari ma tog ngari ma tog Tab zinata chao ike garang rang saani tagan chog nara Tane arama taga char songo kyu ma sona ama ga oma zaga garu gangar tera Tan tong tong ne ta gannam arubi dao na lirka yo tamani lirka yo na mara gannam arub sona kanglan na ama ga manda hanyang ga thangma dae chog nu ta shok chiga log log igu Tumani ya zhanpa ta lihka chigrao na maru.
1: Azi, zhengmo zhenghai shatangsik. Tani, wamu tishki lgayang. Semziga, dremu ga wamu ndog sotum mayna, di nga hnyang lindyo warchilga ta munga zhig zhojirin doli. Sema yinanga gugizga chantangsik. Tani wamu tishki lgay, dremu ga wamu.
4: Aro, tani chungde khurangi chunggo shikin thari.
1: Azi, dino, dremu ga shimu gu.
4: Shikin thummanyin. Ngungu na hmezgo, tachirtang na ta nga shangyo nirra, nga shugra, nginye zhamba chiga arango shikitagan zhugu maanyung.
1: Da zinu, wamu tishtik.
4: Chungda ta nginye gorshchi zirra. Ni chunggo shikitazina mani hmechchir zinu maramu. Hmezga zo tumu yam tsizga yila. Gara gara chishura,
0: 중고 시트 미조 강진 조치
1: 더지 오모 디치르가 탑자 지동근 제모가 오모 시근다 좋은 타바 송고 저등이 시근 타칸 타카이 고르급 데트리다 등이 제모가 오모 군고가 미즈고노 헬 요라 요츠가 치리 제모가 오모 쉐마일라 지당스 Tani wa mo ti shi lika, dhe mo ga wa mo ga guan jia ka cang wu guan tang e. Harar tang nga sung e.
4: Kati ma tu, ngori ma tu, gurdung gurdung sa tu, che sa tu, chong sa tu, gyari ma sa tu.
1: Taz yara ma cang ma tag tang e, che ma sung e wu ma tong sik. Tani mar ga,
4: ama! Ana marabi dawga ngang yung kongzal ka hinyang ka thangma ka ike lukul huay chi.
1: Ezi shenu, jimu ga.
5: Ana marabi me ka, thangma tawbda amar gu.
1: Ezi shetsik. Yenara, wamu tishchil ka? Woga wimbu ga hinyang lenju che la, jimu ga shenu kaya chikra maayi. Hinyang ka thangma ta lukul huay ka wasongsik. Jimu ga semzikara, arang ka shimu manzikta ga lapar kila maatansik. Jemoog tagi khayaag chigra maayisig. Tani, wamo tishchil khanglala songnu. Hnyang cha-cha lagan daanzigda, yaradanggo maradanggi daanu. Nyesani, datar jauwaga, shanuwaga kharga hnyang resami. Laga wlangtsakata shartizgra maayi tuitangzig. Tani, jemoog yenangzga gugnura, shimooga hnyangga thangma loglogo tangi shara maayongzig. Tani taan jemu ga chanra gangdaan do li. Iyan ga gu shi harkoob li jik tenu. A yam chan. Womu ga ar gyao ga waga nyang zongi. Drogo nargi jemu ga yang kharpo khani langi sherpo qi. Tengni langi. Rtyangin cho ga zingim chongin go ga hinari tabda tangsi. Uda adayi kapa ga namdung oso zongi.
5: Kishimu ka kukna ma chikwa.
1: Azino kapa namdang ga yang shimu ndogo zhigim jimu gagdangsi. Tani kapa mashu oso songi yang.
5: Shik ara! Ki shimu ka kagna ma chukwa shirikku.
1: Azi, avdano. Kapa mashu ga yang.
5: Ki tarakondani yanju gyara manju tungyi. Ki nga asondani tangchikara mazik shu manyu. Rita, shimu kangandani mazika mandrawazik shitanga wata. Ngay chung joga mung joga kootag yin.
1: Azi, jemu gwagi. Shimu joga jagtangzik. Tani yang jemu jagi. Achi kyrstig mienbil mao suyungi.
5: Ara, chi shimu ka kwagna ma chukwa. Ongu lindari. Chachuta, ar gongki yori chatuta han thongna kachigra meka shirikku. Linda.
1: Azi yang chul chul chul shimu vdanu. Ачи чирчэг мэмбэл гэрэ.
4: Хэ, чутан дэнэ. Нам нима дяо. Ярхан дёк ханиг зэркэти, мархан дёк ханиг зэркэти. Чи тангчэ гэрэ, низэг мбэл маанё. Рэча шэму гангэн дэнэ, низэг витэнгэ бэта. Нэ чун дёгэ мэнчэг нэ кэтэг ян. Нэ тэрэн шэму гангэ шэг яна мэнэ таркэн чэг дэ. Ан джэнэг ма чё.
1: Дэнэ тэму тэйн гор, горэ чэ ахамаз хори яра сону, ян зому нэгэ. Нарча зосу тонтэнс. Zomu nigera, shimu nrohi shagtangin, jemu nguqtam yitangsik. Tani wamu tishkilka yang, ryeu waga nying lagazung, tri, ryeu waga, tziba thonla yoti, nyamabshiga tngakchik jewi. Lukar nying khortab chiku, ryeu waga khoga zusonsik. Tani ryeu waga yang, shirak soni. Tani ta, ryeu waga waga, wamu tishkilaranga chungma langtangi. Womu tishchil ka ama langa zibaa langi. Tsangmaa ga, tsuwaa ziga taa rtyepu zgiro li daa tangzik.

ཁྱི Stakluwa shiglu, shichu stakluwa, agantag cherang tang sonu marin chinan yin, ta di mo.

ཁྱི ཕྱད མི ལུང

다리 아로 양야다 거가도르기도도리 아로 타르궁소 쇼고야므르거르기노나몽이 아로 양신나카르나브르기데코니

아로가 차람바사요 너르긴 바바주인 아로니르다제와 차르거르긴 온제인 알라양스토르게

아, 나니 마땅이다 야리에 다양아요 노우수 총도를 건주거나 야리에 오영아 발급을 하다 추트

ཨ་ལ་ཅི་སྒྲ་ཏ་ནོ་ནོ་ནོ་ཟུ་ཁོ་

아다리 통아 요금을 지

다다 시와크르 온다스가 타나요쿠에 야다리 다다 이르트카르 오이갑신나

아로 다그냐 커조자레 마용어다에 야다리 하다 예시 오처 존다스가

아다예 춘자가

리 알한던 가자다자오르긴고그리 알한없이 가여 뚜군자가 죽은 졸라무리

아로가 샤함은 파라고 예예르강 지금에도 가고지 아다영 샤디롱고 예예예 끄치그르고르롱고지 아다영 카츠그스마고

아로잉

Zashang

0: 中央沃克勒农村区林村的一同设计，提出了建立提出了建等伽马森区沃的，设备三级的东西。
1: Kormun orkala lontingi shubi sangir.
0: Ditsula vjeldang karma samchini, ditsula rgadang karma samchi war. Zankuruji vza dawani vza pembi war. Helkir melong lintzin shtongi dang. Zan nyami nyan, vdeetang zifto lintzin shtongi yin. Ditsula rgadang karma samchini, ditsula vjeldang karma samchi war. Dribzil lamtun lintzin tahtung shaji yin.
2: Jiljil lamdun, jiamu lamni, chela kapshubu doikan.
3: Jiljil lamdun, jiamu chimni, chela sandabu shimkan.
4: Jiljil lamdun, nyanmu ngaki, chela semkdum jalikan.
5: Jiljil lamdun.
0: Dichulu jidang karma simchini, dichulu jishchik war. Shukbi saringir fjartung shajayin. Dichulub jishchik ni dichulub jishchik dang karma simchi war. Vzankuru riye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangjong shalang lintzin shtongjayin la. Zankuru riye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la fjartung shajayin.
6: Khtamja bimba ririn dijin bojayin.
7: Dījī mōzhā rīrī nā gāngzhōng jī sēngxtōng yīn.
5: Gāngzhōng xiānglōng.
0: Dīcūlūb jīnī nī, dīcūlūb jīnī dāng gārmā jī wār, dītō sārīngir tātōng shājī yīn.
1: Cōrmīn wārgīlā lōngchīng jī dītō sārīngir.
0: Dichulub jini dang karmab jini dichulub jiksim war nachung shibir gatsil lintzin fjartung shajayin. Dichulub jiksim ni dichulub juji war zankuru riv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tobri ngirki lintzin tahtung shajayin. Zankuru riv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la fjartung shajayin.
8: Nachung shibir rishti jitora.
9: Wapi woyo shirka shankam.
8: Rikpi woyo sinjo ye karto.
9: Na chung shipi yeldi jirse chogo.
8: Chogo chung chung to.
9: Na chung shipi gacha jir tatung le tun. Tartan kosum jiyen.
0: Dicu le juzhi ni, dicu le juzhi dang karma ji war. Dito saringir shashtung shajiyin. Dicu le juzhi dang karma ji ni, dicu le juzhi dang karma simchi war. Chimshchung dang xiolim lintzin xiaxtung shajayin. Dichul juzhi dang karma simchini dichul juongi war gangzhong xialang lintzin xiaxtung shajayin. Dichul juonga ni dichul juonga dang karma ji war zankuru riyib za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la jelchi saringir tatung shajayin. Zankuru riyib za mgmir dang, za pemba, za nima ji la jalang nishtung jayin. ཨ་དེལ་སྤྱི་ཡ་སར་ནྒྱར་ཨ་ཅལ་ཤི་ཡ་སར་ནྒྱར་དེ་ཚོ་ལ་ཇུང་ག་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁ་རམ་བཅི་བར་བར་ནང་ཐན་ཅི་ཕོ་ནི་ལེན་ཚན་ཅ་ཤ་ཏུང་ཤ་ཅེ་ཡིན་དེ་ཚོ་ལ་ཇེ་བདེན་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཇོབ་ཅི་ལ་བར་ཟང་ཁུར་རི་ཡ་བཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་བ་ za basang ji la nachung si bier ga chil len chen ta tong sha ji dang zan kru ri ye za mg mer dang za phr wa za pem ba za ni ma ji la cha tong sha ji yin ti chu lu jo ji ni ti chu lu jo ji dang kar ma sam chi war zan kru ri ye za da wa dang za lh ba za basang ji la gang jung ser sim le chen tong ji yin la za mg mer dang za phr wa za pem ba za ni ma ji la cha tong sha ji yin
6: Арни нан туин тех там я кэнчунс чандын ки шола серцам ни
7: кэнчунс серсам
0: 디초노 조브질 당 카르마 섬쩐니 디초노 조브질 당 카르마 접지버 아제치 사른기르 차르통 샤제인 디초노 조브질 당 카르마 접쩐니 디초노 저기버 잔쿠르리에 자므그머 당 자퍼르와 자 뱀바치라 첨스총 당 조름 렌츠노 동제인 바당 잔쿠르리에 자다와 당 자르바 자빠성 자니마치라 차르통 샤제인 디초노 저그니 디초노 저그 당 카르마 섬치버 사른길 냠족 렌츠나 동제인
10: 소는 워스클롱춘
7: 소문 워스클롱춘
5: 사른길 냠족
0: 디촌의 저거 땅 가르마 섬쩐니 디촌의 녀셔 땅 가르마 섬지워라 варнын чэнжэ пони лэнцэн татун шаджэ ян.